0: walakinani abuki alal mutazawidi.
1: Eyo wa baba wa siju ade e ba ki baba wa e lo Musa ki baba wa oni ofu ibe mo sumo ba ni wegbeje mo jin la so ba ni wegbeje e baba wi be fun baba wa siju ade aro ba mi ohun lo ba pa ijo ba mi re sa
0: fa wallahi da buki ala sakini fara walakinani abuki ala mutazawiji.
1: Ah, eyin lebe eto ko.

0: ema soyigi ema fera yin sunnati ilana emi anabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: musabe yo bo anabi wi kita
1: ti omi sallallahu alaihi wasallam
0: ilana mini o faman rawada an sunnati eri e bo anabi ti gbe kale faman rawada an sunnati eni ba ser kombi sunna emi anabi fala isa minni to ba dijo al qiyama ko ni sinu mo melen yin anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko da ko lo maka ni gba si ti tin je 60 awon yawo ta wa fe a toju won ni aba n fe bi pa won awo ko iwo wa lori yawo nja pe mo olohun o elomi ni yawo le yawo daada eko olohun oko olosi oko beudani oko o ni yawo to dan le yawo ti tojo yo ti gun ya yo ti se bede yawo mo re ti egbe baba laide ojo losun o ti de egbe bo baba laide wa oto olohun baba laide eni bo wa mo be le ali yawo se yawo ti yawo se o se n tolohun ne ka se kale o ti dan na kale ni won re ti oko e ko le joko mo tun gbo won moto moto won mo ti se bi e yo to pada nu le baba laide wa dari ogboju awokunrin a je kisa ya lodo olohun afẹ olohun pasa emi na yora mi leba emi gbelu yin ni ebe ne ba se dada olohun so le san si e ama je mo pala mi ko mo yan mi mi sara yin e je kisa ya
2: fa allah ila abudi ala sakinil qara
0: be ni yin le
2: be allah

0: eyin omo lu abi ile fe ofin keji tun wa de e to ko la iwa lori e wa ibo beti yawo ofin elekeji wala tudoruhunna iyawo te ba fe e gbodo ni won lara
1: ni tudo yi ku alinna
0: iyawo yi eyin okunrin e gbodo ni won la e debi pe ke wa funle mo won pe yara ide lati yara eyan sibi o gboro debi mo yara eniyan omi wa nbe self contained mo se fun e never ma je ki nri e ko se as from today I'm not going to drop my key again when I'm going out were ni o iwo ko to ba nseru e afuyawo yen kokoro ni yara ide mi lo temi kokoro nu e tun yara se yo si tun ke se ohun lo si wo yara re yo tun se baba wa asu olorun ni ko sun be ko nu otan yesi won nikan kan ma yeje to ba gba to ba gbe tan ko tan yesi bi tu ni won ba gbe si ko gbe nkan si 5 4 ma pe lori ibu ni o e ja won o lo ko gbe si si si ko gbe si si si ko sun ko ti ri ba won ma pe eh laide e ko ago meta baba yin de ago kabo e ji mi ikaya to la.

0: ti o fi
1: emi bi anu ati do lori la mo lori la han o
0: sori e
1: la mo se soro la we yan ma gbo won mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bibe
1: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a munu tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o Adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa oro je no ohun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: begberun laye ka tewo ni si
0: yo ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lo.

0: mi ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon abo fi mi se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu na eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to la le yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole ayin a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri somebody fun ton se twale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo bi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because itun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin.

0: sa mi e gbeto ajua mi ade yin ka to ti de alawo ijanu
1: mo gba owo mi agbare ase nti sha
0: e je oro nlorun pupo oje won fi asiko yi tadura olaanu osu ta wa olorun wa gba adura awon lati leyin wa awon lati leyin wa won gboro wa le mo laila oke loke ni kan ma wa tori poke loke na lo wa fun ni gbe oke loke ni kan ma wa pe se se sodo ti wa la wa na nse ti bo mi ola o nsan ni o ayin be se bu fa wa bi okun la wa na to fun awon eyan bi osa la fun wa bi odo kekeke la wa se ma nbe lohun fun yin ki olorun ko bu ola agbanbe si odo yin ko bu fun yin bi okun ke le ma bu fa wa na bi osa tari bi odo kekeke ka wa na ka to le ma fun awon eyan na ni ayo dara wa na awa na yi pa ka ma bo se ndodo wa la wa na ma nfi tita tori po re olorun sa ti sese olorun ni ta fi fun a lo ore olorun ni eh ke de na si eh mori kan ba sun won a ran gba ni
1: ori kan to sun won to ran gba
0: gbogbo eyan lati leyin wa nile loko pe leyin odi
1: ta le bi agbada
0: aiba taila midi latowo lohun lo state madam fun mi kemi lati lo ba omo ba lati bo lohun ide ni adekunle adegoke ise aka abiodun evangelist moses akade akintun ni gbogbo awon ti aninu oyo ati ba unity forum baba mi fatai bande lo lusola ai la america omo wa loyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ala ashuru amadu adeni yafa glow dan ni etere multipurpose venture ni lo papo
1: o ma fola ku itan koniri ala
0: Afolabi Nurudeen ni alaro lati orilede Libya.
1: Koni
0: artist Michael Ausola Michael Angelo lati ilu Abuja. Baba mi daada ba siru omo Adenina. Omo Oyo ti won gbelu Eko. Aro mi sale gbelegbe.

0: me o man wan lo ba gori lo yo alaabe
1: oranda islamic foundation I live to ti kayeja ti
0: o tun gba be de ada sani success odu ola amo ogundare omo won ni lu ibadan ni le oluyo le
1: ni baba
0: ibadan ni le oluyo le o ilu ogun mala olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada america ah alaji ademola ariwola ade ariwola america mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako olohun wo la nu osu yi o saanu wa yo tun mo ma gba adura wa wo ni tan lowo yin olohun ba yo ma busi ni abusi edumaru yo ma po si.

ko si mo si si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si si property eyan ko mo si si property re because to ba fi le si si property re ona meji ni ye wa gba laibu o le gba laibu fun stealing o si tun le laibu fun confession so si de eleyi ko mo si baun in ti o wa se ni pe ki o tete tara sasa ko go lo sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity ki lo fa kini itume leyi ni pe tori awon aba wa nle yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ki wo lo jari o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ki boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale Police Act of 2020 section 32 subsection 2 olopo won oda si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo won arrest eyan abi kan da si iru nkan bayi to ba ti papo mo debt recovery olopo le da si a se ti ropolopo awon adaje olejo na to se pe o ri buka olopa to si ba ile ise olopa wi latara pe won da si iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere ejojera yin lowo o wa fi olopa mu on tin e ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada jebi ko si nkan kan te yan fe si ti yan ba ti je yan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni o ntin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon ke yan to lo si ile ejo o ni awon igbese te yan o ti kokko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti papo mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo o gbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun me ka ni pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun ti nbo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere feto mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right e lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijose papo wa laarin wa nigba wo je pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele tele na sifu mata ni n to ba si tin je sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe ko se di gba ta ba n lo si ile ejo
ka to mo settle re laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa settle ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa ba de yi o a je yi pe ile jo loku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo un so lo wo ti o n bere fowo to jo ti o da pada eni ti won je yan lowo won le call fun settlement la ara won kan jo soro okay owo ti o je mi 5 million naira pere na ni oda jajo si bayi bawo lo se mo owo yi da pada tori mi ni bun o bawo lo se mo owo yi da pada ah oda bayi bayi ni se mo da pada o agreement won yo si je nkan ti yo je ki ko to nka lo ko ojo buwolu so ko ni je pe won fenu so yo je nkan ti won jo buwolu la ara won so je pe memorandum of understanding won yo mo wa yo mo se ri fasi anytime ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan la ara won eh ko wa ti fenu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won debe sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fe nu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti eyan ti wa mo arin yi teyan o se ti ori mulo daada ti yo si wulo fun yan ni ye pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally ogodo wa legally recognized ko si sibo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je yi pe at the end of the day yo jo ku si dede abi enun to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun o lori di o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo gbe ke si fun mata ni ko se digba ta ba jo nwo ra wa lo si ile ejo ko to di pe yo sisi ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon to pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo call for settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na to ti ri pe bye iwo na sa ri pe bye oya ejo wo to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si lagbon be o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o jeyan ni owo ko ba fe san pada mo to ja to so a e di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yi o ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo oko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice dama fun yan ni pe lati ko ni tan pe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si in to je ki n fe quote any law to pa ko mele ni pe generally in Nigeria act ni lo wa general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited
debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan ṣugbọn ti n ba ti ri agbẹjọro boya Eko ni ni ti n gbọ mi ni nsin wa tori ti n ba sọ pe ọjọ meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sumo ra wa ton si de leyi ke yan ri agbede o to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide yan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state iyowo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje bi la ojo meje o gboro dawo ipada abi 14 days bi o gboro dawo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step lati odo wa ko si proper legal step kan lati odo agbojoro ji pe won wo o ntin lo si court lo ṣugbọn ko to de pe won wo court mu ko ko jo won call fun negotiation de dani yin ko do ko call fun negotiation ko se yi ki boya ejo jera yin lowo the first thing eyan ko se ni pe ju ata inu court ya no kura gan ni ile ejo gan e gbodo fi eri han yi pe e ti jo soro yi laarin ara yin ko yanju le fi wa si ile ejo ki ile ejo wa ba yin da akoko nu ikeji ni yi pe eni ti o wa je onigbese yi ti o ba fi lay down a je pe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je pe olooto ni ke se pe elomi na ko je gbese sugbon latara yi pe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka in lo fa ti o fi di pe gbese wole lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba tete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iru eni be yo je gbese he abi awon kan miran to fara pe boya ohun tin o fi ra oja ni igba ti oja nbo lori omi boya ship ori se mo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se yi pe o wa o je excuse to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan bayi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe ah owo re o sa mo ah sese mo jo se owo papo o sese mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi lo wa lorun ohun ki si wo nikan gan ṣugbọn o ohun o duro o igba yen wa negotiation wa waye ma mo daye bayi pada fun nigba bayi elomi a mo daye pe yi bayi mo fun olojumo elomi yi bayi mo fun olose elomi yi bayi ni mo fun olosu elomi yi bayi ni mo fun olosu meji titi bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree ipe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill your obligation agreement ti o se yi ke boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe adeun ni ko pe adeun yen boyo to kun won mo dawo pada fun lo si ose ko wa dawo pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose un ohun tin ti o je lowo o fi leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement si wa
ṣùgbọ́n ká ní pé ó ń dá owó yẹn padà wọ́n ti lọ lágbímẹ́ǹtì ó dẹ̀ ń dá owó yẹn padà bó ṣe sọ nítòótọ́ ìyẹn ẹnìkan kan ò lẹ́tọ̀ọ́ mọ́ náà méjèèjì láti gba ilé ẹjọ́ lọ because tán bá délé ẹjọ́ à ń pe kinní kan ní doctrine of equitable representation a sì tó ń pe kinní kan ní principle of estoppel by election kíni eléyìí túmọ̀ sí ni wípé níwọ̀n ìgbà tí àwọn méjì bá ti jọ ní agreement wípé a jọ payọ̀ ọ̀rọ̀ ìlànà wa a ní lọ sí ilé ẹjọ́ tí àwọn méjèèjì sì ti jọ ń fulfill obligation agreement wọn ẹnìkan kan nínú àwọn méjèèjì kò lè padà lọ sí ilé ẹjọ́ mọ́ kódà kan tó bá dé ilé ẹjọ́ ìtí wọ́n sọ fún ni wípé kí ó padà ó jáde kúrò nílé ẹjọ́ torí pé kí ni agreement ti jọ wà lára wọn wọ́n sì ti jọ tọwọ́ bọ̀ wípé àwọn ọjọ́ mọ́ sí báyìí ẹni tí ó sì jọ tẹ́jọ ní àdéhùn ó ń pé àdéhùn yẹn tó sì di eléyìí kò lẹ́tọ̀ọ́ mọ́ láti wá sí ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n tó bá lọ jẹ́ wípé ẹnìkan nu wọn kò wá lọ ọ̀nà obligation promise wọn tán jọ make agreement wọn tán jọ make àbí kò fulfill agreement wọn tán jọ make ó lè gba ilé ẹjọ́ lọ kódà gan tó bá dé ilé ẹjọ́ bí òun ti gbọ́ rí pé táwọn méjì bá jọ agreement lára wọn ò lọ sí ilé ẹjọ́ mọ́ nǹkan ok ó wá dé ilé ẹjọ́ yín náà sọ yẹn fún àwọn olúwa mi níwájú ní open court ìtí wọ́n sọ fún ni wípé he who wants equity must also do equity ìwọ tí o fẹ́ wá sí ilé ẹjọ́ ọ̀fẹ́ kan wọ wá sí ilé ẹjọ́ látara yìí pé ti jọ agreement ìwọ náà yẹ kó honor agreement yín I honor agreement yín definitely ọ̀rọ̀ yìí á gbọ́ so bí àárín èyí léyìí bó ṣe lọ ni síde léyìí ẹni tí lásìkò gbà tí ẹnìkan bá ti jẹ nìkan ní gbèsè ó ní àwọn ìlànà ń tẹ̀lé láti fi gba owó yìí padà nígbà tó bá wá délé ẹjọ́ tí ń bá ti jọ sọ́lọ sọ́tún sọ́lọ tó sì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ ó jẹ òun lówó ilé ẹjọ́ máa wá parí dandan fún ohun láti san owó lọ́nà wo ilé-ẹjọ́ bá pa láṣẹ láti san owó fún ó lè jẹ́ wípé bóyá property rẹ̀ kan ni ilé-ẹjọ́ nìkan gbẹ́sẹ̀ lé tó lọ́rìn dáadáa tó lè san owó àbí àwọn nǹkan míì náà tó ṣe wípé according to the discretion of the courts tó ṣe wípé ilé-ẹjọ́ là kalẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n jẹ ní owó kí ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ wípé owó òun ò rí gbà níwọ̀n ìgbà tí ẹni tí ó jẹ lówó tó bá sì wà láyé tó wà láàyè yóò rówó rẹ̀ gbà padà tí yóò pè kódà nígbà míì gan tó ṣe wípé wọ́n pé contract ni wọ́n jọ nílà ara wọn tó wá padà di debt tí ohun tí wọ́n wá padà fulfill promise tó make mọ́ yóò tún gba owó lórí pé ó break contract yóò tún gba general damages lórí ẹ̀ for break of contract àtàwọn nǹkan mí tó wà lábẹ́ rẹ̀ ní ṣókí ẹni tí wọ́n jẹ lówó tán jẹyàn lówó kọ́mọ tí yàn mọ́ léwu kọ́mọ fọlọ́pàá mú yàn o kó sì mọ́ fi kọ́mọ ràn tọ́ọ̀gì lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ọjẹ ní tọjẹ lówó kọmọ ràn tọ gbìlọ sọdọ wọn kó n gangan náà sì mọ lọ bẹ kọmọ lọ da omi àlàáfíà rú níbi tó ń tì bá wà so kó maintain decorum kó sì wà kó jẹ a legal and law abiding citizen kó farabalẹ̀ dáadáa kó jẹ kí negotiation ká fàyè gba negotiation láàrin ara wa kó sì kẹ́ni tó bá sì ti negotiate náà kó náà honor negotiation rẹ̀ in tí kò ní lè ṣe kọ́mọ sí ládéhùn ẹni tó jẹyàn lówó kọ́mọ mòyàn kọ́mọ tì mọ́ tọ́ílẹ̀tì kọ́mọ tì mọ́lé kọ́mọ fìyà jẹ́ kọ́mọ kò sí payà kó fi lára balẹ̀ ọ̀nà téèyàn gbà téèyàn fi gba owó padà gẹ́gẹ́ bófin ṣe làkalẹ̀ ó ń bẹ
teyin o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko ri pe ma dake ti ma si ma fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajisebioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibele ti lanfani lati ka lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akoni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi gba ti nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo eri ori tagi ni o si mo gbe wa sugbon eyin gun ni mo yi pe e tin ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori akori ti e nka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe e le darapo mo wa ni ori YouTube wa Ajisebioyo TV ni ori YouTube wa. Awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa Ajisebioyo Radio TV nitori pe kini Ajisebioyo laari Oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf a mo fasiko yi gba ibeere latodo eyin

0: A ti rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ní àti orí Facebook wa, ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ Facebook wa. Àìní tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ ni àkọ́kọ́ náà ni Isiaq Wasiu Àyìnlá, ó ní well done my brother, my padi during Equate then, all the way from Igbo, Oyo State. Wọ́n wò wá láti Igbo.
1: Mr. Wasiu.
0: Ó ní well done my brother, ó ń kí ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni Abdulrahman Ọláyímíkà Ibrahim. O ni omo Yoruba atata, you are doing great, the sky shall be your starting point. Ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma se re. Abdulrahman Olayinmika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi. Oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se a ti salaye se ri kiyen mo lo togi kiyen mo lo togi e mo lo togi se gbo tori te ba lo togi te yi so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni bi igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lulukulu se ke yo di ero ile iwosan
0: o tun dara
1: nu o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan fun ra tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru e le lo togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gbofiru se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gbofiru gan ke ko si ninu cassette won lati ma ba yan gbagbese igban bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofin ro gan gan na je ogbon tarigi ninu awon aru ninu arufin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: tori awon eloyen kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gbagbese pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je ki won le so fun irufe nibe pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se pe gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won awon ma nyo ta e ba lo fi olopa gbagbese e ma reti owo owo nti accident
1: yo ni
0: owo nti ni accident ara awon to tun wa nbi ke tun fo olopa gbagbese nu owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon bere mo ti ko le ngba to nse to nlowo pe mo fe bere lowo re mo nbo na
2: ki se pa ora lo gbogbo e o constitution ara e ni
0: eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo na ni mo nwaye ni dede ojo osimi gbogbo ojo osimi ojo osimi lati agu mewa aro lo si oke lo sohun debi ti olorun ba ran wa lowo de debi owa agu mokanla ina ni eto yi a si nfe onigbowo eto an fi nbaju bamu na la fi n gbe wa lo ojo mejo mejo pe ko le mo je eko ati anfani fun awon eyan wa ti won wa nile eleyi o je ki ofin amofin akeko ofin amofin Abdullah Abdulrauf o ti ba wa simplify re to ti je pe ko ni rara te bi gbo lagboye deyin no bi ma awon eto teyin na ni abe ofin akeko ofin amofin Abdullah Abdulrauf amo ki okuse lataro
1: o si ale share link det ko fi yen gan tonda lecture ti yon ba ti wo
0: okay ama se na ko ni episode 1 ni bi
1: episode 3
0: ni death recovery ta se to ko bi ere idaraya n pe ko le ba tun yi awon eyan a tun fi se abe post yi a fi link re sibe se ba ti n ka tan ke tun lo gbo ele okay a tun fi link video yi si abe ti page abi a re fi ti page na si abe ti video ti won wo lowo ni ori lona mejeji to ba ti e ka bi kan ti o ba yi lo wo ko lo wo video re tabi kan a yi tun se pe gugu awon episode yi audio episode yi na o wa ni ori bi te ti mo tun gbo ti o mo je anfani gbo mo nbo ka wa lo si bi ibere temi gangan ti sajo
2: ko si privacy conversation mile imo government in ta phone wa kon le ri wa gbo oro ikoko ta
0: a akoko lo si bi owo ta awon eyan wa ngba nsin awon elomi a pe ni owo gurumi awon mi a pe ni owo gbomule lanta o ko orisirisi na fun o ko ri ri kokolon saanu ibi ti lulede na ni nti awon eyan si bi kini awon owo yi ibi ti lulede ni ko da n be nu esin muslimi pe ka ma gba owo ile o ka ma lo ma ya gbogbo owo to ba ti ni ile nu gba da ba lo wo ati muslimi ati gbogbo eyan na ni n gba kini ngbo je pe ilule na lo si nti opolopo de be ki olorun ko saanu wa nti mo wa fe lo pelu bere na ni wi pe owo gbomule la nta owo gbomule la nta ati gbo daada pe wa ma ti koda ikan sele ti o ti pe to je pe afa lo lo gba owo afa to mo ke o tabi ta o si le mo mo ke o lo doju ami sugbon ta se a mo fi oju afa wo to je pe iyawo re gan eleha ni lo lo gba owo gbomule la nta ta nso yi ngbo de asiko pe ke lo ko re ba afa se na papa borarun eleha lo bi se garanto mo ba na omu eleha mo ba wo lo si odo won ibi se shop ti won won sa nti o wa di pe won fi ba won re pe won fi oju ele a ri edere de won fi wole bakan bakan bi anti ni manu ile yagbe nkankan se oro mi yi
1: oye mi oye mi
0: so nla si ngbo pe labe ofin yi ati so lori eto na mi pe forceful imprisonment agbo lo se pe forced imprisonment pe se se ofin fi aye gbaru eleyi ni abi nigbati ri eni to yawo ta mu garanto pe be na awon yoruba si mo so pe ara o ni wofa bi onigbowo eni to se onigbowo re na ni abani kowo lara ni pe se kini yi bi mo ba gbo agboye n to kale kan ni pe ko si pe a wa ri eni kan se a wa mo mu eni keji labi ofin beni se baya omo se a wa so pe ngba ta ri omo to sa lo ka he baba bi ya re se eleyi na se a le so pe o wa applicable ni bi bi iru oniduro be ngba ta re ni to je gbese mo ta wa na gan oniduro pe ko ma ti mo nule
1: se ri
0: yato fun force imprisonment you know
1: yato si force imprisonment oju se meta ni se so pe meji abi e ti mo ba mo awon oga mi to le ba mi fi kun gege bi mo se mo bi oju se meji leni to ba duro fun yan ni o ni alakoko ni pe lati mo te mo eni to duro fun leti pe in to se njo bye bye so ti n da owo ni la gbagbaja pada fun ikeji ni pe ti ko ba ri owo un nisan e mu mi fun iyen labe titi oni duro sugbon ki won wa mu yan tẹ́yìn kí mo sọ ń jò ní yìí pé kódà ọlọ́pàá gan ò lè múyàn
0: tìmọ́lé
1: látara yí pé èèyàn jẹ gbèsè
0: ká tó wá sọ pé àwọn aráàlú tán jẹ́ bíi kọ́mpìnì tán yáyàn lówó
1: yìí aráàlú ọlọ́pàá gan ò ní ẹ̀tọ́ ni lábẹ́ òfin láti tìyàn mọ́lé kí n tó tẹ̀ mọ́lé sí section 32 sẹ̀ subsection 2 of the Police Act àti section 80 subsection 2 of the Administration of Criminal Justice Act 2015 ó ní ọlọ́pàá ò lẹ́tọ̀ kankan láti arrest èèyàn láti tìyàn mọ́lé látara pé èèyàn ní dúnadúrà bóyá èèyàn jẹ bóyá onígbèsè àbí nǹkan kan míì tó papọ̀ mọ́ sífù mata káwá tó sọ pé aráàlú gan tí òun ṣe
0: agbófinró tí ò ń ṣàgbófinró
1: ìníyàn wà múyàn tí yóò ṣe ṣé rí lágbọn títọ ọlọ́pàá ká lọ́pàá lọ́ba múyàn tán tí yẹn mọ́lé unlawful detention nìyẹn bọ̀ ká ní pé aráàlú ló bá múyàn false imprisonment nìyẹn ṣùgbọ́n ṣe rí kọ́ lọ́wọ́ sànù wa ní ayé lóde òní kíní yìí nítòótọ́ púpọ̀ nínú èèyàn ni ọmọ wípé látara pé wọ́n ti mú gàràntọ̀ yẹn gan wọ́n ti tẹ òfin lójúmọ́lẹ̀ wọ́n ti tẹ ẹ̀tọ́ títí ẹ̀ gangan lójúmọ́lẹ̀ àkọ́kọ́ ìkejì ni wípé ẹlòmíì gan nígbà míì kò mọ iṣẹ́ tí ó gbà látara pé ó dúró fún yàn àbí ó ṣe onídúró fún yàn kò mọ iṣẹ́ tí ó gbà àwọn tí wọ́n sì ń ṣe kinní yìí wọ́n exploit wa ni wọ́n exploit àwọn èèyàn ni torí ibi tó
0: bá ti
1: exploitation ni because nígbà tó ti mọ̀ pé wọ́n mú yàn definitely ìgbà tí ó sì mọ̀ pé wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wá mú
0: òun lábẹ́ òfin
1: òun ṣe irú nǹkan báwọn nígbà tí a ń sọ̀rọ̀ ní jòní human dignity lábẹ́ òfin section 34 ó ní pé ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ wà subjected to the human inhuman treatment or degradation nítí ó wà mọ̀ fẹ́ dàgbà ká ní pé ẹ fìyàn sí yẹyẹ àbẹ́ rídíkù èèyàn tẹ bá dẹ̀ wò ó for example ń sìn yàtọ̀ sí pé wáyà wọ́n múyàn wọ́n tí yàn mọ́lé wọ́n á tún máa gba ó ń lùfẹ́ lómi ń bá mi kàn máa jó pé ó nígbèsè irú eléyìí náà kò lọ
0: wọ́n tún máa ń ṣèyún náà
1: ko lo be labi
0: ninu to lo ba to ni
1: ninu to lo ba to ni joye to lofin to si ni joba ko iru eleyi na ko ba lo sugbon latara yi pe eni ti o na je gbere sele tele ko mo nipa e to e eni ti o si je ti won je ni gbese ohun fe lu gbogbo ona lati ri pe ohun gba owo ohun koda ko ba bo fin mu o ko ba mo bo fin mu so ko lo da won ko sa run lagbon be yen pe won mu yan o je ton wa je garanto koda ko je ni ti o jawo
0: gan o je owo gan to ko lo nbe se gan
1: tun je garanto gan won o le ton kan lati mu lo ti mole the only thing tell se ni pe to ba de ile ejo ti won tin ba ti sa lo won le hold the responsible ni ile ejo si ti mo iru dajo ti
0: o da oni osan owo nta won mi na ma so awon mi ma se na ni pe ta ba ti mu garanto pe awo to ye ko da pada loni o iwo lo da pada ti iru re ba da pada na ni mo fa bi won se mo ti won le ma fi ta ba jo ko mu owo da na ni wa ko bere lowo re to ba ti ri ko le ko si wala fun ni ojo mo ba ti ba ti ri ko le na ni ma subject won ti to military abi about
1: human treatment
0: human treatment
1: degradation
0: ta ma fi if you want say
1: harassment assault ngba mi
0: sugar e ti mo wa be mo bere re tori akoko wa puta ni pupo pe iru bayi nisins mo wo pe in ti ma nfa pupo awon kini na ni pe elomin gbogbo wa na iru nisin ya ba open Facebook account won ma fun wa ni terms and conditions se mi ati e mo nka so kari
1: mo ti ofu Facebook ati o mo ti fe ko lewa
0: so wa ka
1: o ko die
0: ta ba tun wa pe awon tun gbe policy kan wa kini ka pe kan kan
1: ta ba la
0: ko ski want to keep using our style our services so you need to accept this thing and if you don't accept it won le leyan ko ni kini wa ka elomi o ni ka gbe a di accept it ti mo wa nbe leyan ni mo ngbe leyan lo ni pe se o ma n se ko je pe nibi igba ti onigbowo ati oniduro pelu eni to fe yawo nibi awon agreement ti ma nbe laarin ru won pelu awon osise ile gbomulanta ati ile ise gbomule tan yayan lowo eleyi owo gbomulanta ta n soro re se in ma n se ki won ti dogbon include an kankan to ye ke won si le mo salaye re ni kikun tabi ki won ko ni Yoruba fun ra baba mama tan wa ni leti won mo
1: ti won lanfa ti won keko
0: yato fun awa ta ti e keko ta pe ati ka awon agreement e ma nro wa loju ni leyin ka kan bo lo e saba mi ko owo ngbo baba di pe ogbo owo tan ni wa di wahala si lorun
1: ni ta wo remember
0: according to section kini ta si fisinu we yi wo lo sign pe gbogbo yin human treatment aye yi o nta e ba ri e fi oju mi ni ti ba dile tori n da pada ti wa kan fo so ya pe en da owo yi pada ni ka gbe ni agbala meji pe boya won je keni o mo da itumo re ni Yoruba tabi o tun wa mo tan o ngangan na tun fowo so ya pe eyan mi in mo gboro da owo yi pada ti o mo pe nkan mi le sele ti o ni je ko won ri ka pe ko mo oju o ni ofin fi wo pe oko obo we ko mo pe iru terms and conditions ba yen wa nbe tabi lele keji pe o ko obo we o mo implication nkan ti o nko obo won ji oye tori mo nbe nbi agreement boya ka ara okada atokada fun ra wa nisin oyinbo na ma saba mi nko
1: ben
0: te ma wa ko loyinbo won ni ati kasi ati eni to te kini ati kini si won leti ni Yoruba ta tumo re fun won to si ye won
1: jurati la mo n pe labe labi
0: o to si jo ye won da
1: da won meyeji ye ke
0: o ye won pe n ta fe karabo re o ta pe ona aka ona oju o ni ofin fi wa wo meyeji eti o mo to kan sign to wu pe e ti mi mo kodẹ fun mi lomi toilet mu won ko be o si ko bo pe e fun mi ni omi toilet mu te ba ti san owo yi ati eni keji na so pe o mu omi toilet o ti o ba ri owo san don ni a won si so fun ni Yoruba to ye to understand there oju wo ni ko to ko bo mi je ya mi je na ko bo we ti mo ya to be
1: lakoko na gbogbo eyan ni kini yi ko sinu ko lo sa no ni an saba ka
0: o
1: try agreement ri jokan mo si n ka laarin bi wana mo ke kini ogo ta wa ka gan le
0: le bi agaga ta won website
1: se wa okay mo need nkan yi se wa so pe mi ife to ri pe sai bi lo ja ege la ba agree se ri
0: o ko si se to fun fun gba le
1: o la ko mo je pe a n yara yin lowo nikan gba mi mi le pe contract mo wa laarin yin se ri awon to ba won ko agreement yin awon ko lati fi protect
0: interest yani to gbe se fun
1: to fe gbe kini fun yin ni kun se interest to ro titi yin kun se interest titi kini o to ro titi yin meanwhile e le mo ele mama. Because if you go to me, to be a agreement, you need to ya kini de lawyer ni oba ko.
0: Of course.
1: Lawyer osi ni fi. Lawyer oni fi.
0: Yo si se owo to gba.
1: Oni fi ton ti yo gba nu ko.
0: Ti oni awon la.
1: Ko to le understand.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Awon na se cooperative.
1: Eh.
0: Ti o ye pe to ba ri awon agreement. Ta ba ngba ta mo se tell ti fi owo lawyer bo.
1: Eh.
0: Eh pe inform ta be fi kini won ti fun pe emi so mo be yaye bye bye bye iloku meta oni duro mi ala oko re oni duro mi elekeji re o si ko bo we mo ni godo da pada ti n ba da pada kini kan se kini kan tawon oni duro na ro pe awon ngba ngba ta pada wa ki owo lawyer bo ti a ti ni lawyer ni
1: ti awon instrument
0: ko le o didi a ba le yo kan iwaju ateyin la wa ma nlo tele ngba ta wa fi se kini
1: oke te lo agbala bi aro
0: o wa leyin abala ala koko ta ma nlo lawyer wa gbe ti ede bi abala meta tinu teyin tinu teyin
1: tinu
0: teyin ti nkun mo wa ma ri awon ebo buku kan
1: ehe
0: to je pe pelu bemi gan se tun ni oye gese ati yoruba to tin ba tun awon kan
1: teyin ba tun
0: ma daru o tun ma tutun ka
1: yo
0: tun daru o tutun ka
1: teyin ba tun wo dictionary gan teyin ba tun wo dictionary gan beyin o se apply oro yen si inu context yen ko tun le ba lo so arin yen lo fi je pe en to ba fe sign agreement yo daju ko na ni agbejo otiti ti o ba wo fini fini jo won ba ti e le wo fun ra e sori eyin mo gba owo ko mo fe ba yan review agreement ma fara ba le wo tori ma asise owo mi ni se ti o ba mi ni o ko je ma de saraye nkan to wa be fun se yin to wa nbe so pio abi o pio awoko nu won ti wa se be o na kan sign an tara pe ara ponju pe boya elomi o fe se business wara wara abi en kan fe bo won lowo mo sare gba owo ko mo wule wo agreement o ti wa lo won wa nti bo yi pe a fun olomi gota mo
0: so a fun olomi toilet
1: mo a fun olomi toilet mo
0: so ba a ti
1: omo le o
0: so ba e gbesin lenu mo gba
1: a si bayi fun o
0: ti ta nko bo o agba agbala meje ni pe eti o mo ati eto mo ti won je oye pe omi gota lo mu o to si ko bo pe mu lo to ni ateni ti o mo aha abala meje ti mo pin sinu ngba mo bi bere
1: be so ti eni ti o mo ati mo pe ko mo lo fi se se demo labi ofin
0: ti won salaye won yanan na re fun pe
1: bye ti won o salaye fun tori n tan pe agreement akoko understand
0: e ke ni no understand to won de jo agree
1: lo
0: bi agreement
1: ti won ba ti le ojo understand to ba pada de dispute won kwashi agreement yen ni won danu ni so won wa ese wa do lori position mi se ri gege bi in temi le so sarin yen ni pe awon ti won so pa won o si nkan fun yan e to ba ba ofin mo nbe o siru bi tan ri kan gbede e to ba ba ofin mo nbe
0: yo du
1: e ti o ba ofin mo nbe won o gbadanu e re tori pe
0: iyan
1: ti agree
0: ba
1: pe e tori pe iyan ti agree pe ti kini kan ba ti se nijo kan boya bi nisin won enikan jo nsoro pe o da won loju ni pe se a lo do won loju ni pe se ala antonio joshua o won eni ni se ti o ba won eni e pa mi ka pa o e pa mi o wa won tan ko wa won bi o se won ilale ana kan wa mo ntin kan lo pa won fe pa iyin o ba ofin mu bayo wo ko ni agreement kan jo ko ra kan jo ko bo we to iyin o ba ofin mu
0: ko ba ofin mu
1: sugba won e to ba ofin mu nbe won jo wo awon ni o du awon e ti o ba ofin mu won se kini koni duro iyin ba won ti eni to wa mo o e ko mo ti dan mejeji bawon teni to mo
0: ateni ti o mo
1: bo se lo na nu e to ba bofin mu yo du e ti o ba ofin mu
0: koni
1: duro to ba ti di po wo
0: so iru mi gota nisin ko le duro
1: tori
0: e fun lo mi toilet mo e ti mi mo toilet o
1: won o le ti yen mo toilet won o si le fun yan ni omi gota mu
0: lata ba ofin mu
1: ke ko ba ofin mu
0: mbo na o tun ni bere mi

0: o wa nbe ipe sharia court o awon kan bayi bayi bayi bayi ilo se won to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so pe boya o right you aborun go because e mo meji ni ona meji ni ma gba awon eyin ni ile ejo
1: okay
0: ka ton janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe through merit or through technicality boya o le win ni supreme court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
1: ale aro
0: na
1: mo wa pe boya ka ni suru
0: because gba to ba to de supreme court gba ile to di president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
1: to ni se pelu
0: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri so ti supreme court in ti supreme court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
1: ki mi ti mo tun lo re a tun lo sana bi na o so le kan pe nile abusa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile abusa abi se bi bo se wa
0: beni
1: nile abusa o ti mumu ese ni
0: according to penal code
1: nile abusa aha in ti mo an lo nbe lele pe ani o ti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country okay so ese ni south west south east south south gbogbo awon south koda gan ba ni apa bi kan nile hausa gan
0: ta na je gbogbo hausa ni o
1: to bi mo awon
0: ati north central ni o ati north east ni o ati
1: to bi de gbogbo awon gombe abi ole to sun modo ami la egbe kwara yi
0: ko fi mo
1: ibi kan be ta won je benin abi benue
0: Benue Benue Makodi Benue State
1: in ra won operate same
0: kinini odo won ben kinini o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part ini penal code ba lo anything to ba ti ni se pelu southern part
1: gbogbo awon Benue yen mi o
0: no se ri to wa nbe ni pe
1: state ti won mi o
0: ofin mi mo wa ngba mi
1: ofin
0: mi mo wa ngba mi to se pe a kan mo wo ni a ni lo nkan to ye pe a lo ko tun mo se pe ofin yin o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
1: Kano ati Sokoto lo
0: ba Kano tori Kano di ni olopa ti
1: won ni ba police
0: ti mo ma
1: ibi ti mo wa nlo re o
0: kini yen
1: ele yo kan lo titi sugba bi temi nlo re am practice federal constitution a implement bi gbege bo yo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti wa ni lo so I'm practicing federalism type of government we federal government ki state kokan mo ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to jera won gbese loyo state o yato si ti Lagos state ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma je jo wa ni egbe ara won to yen n ti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste eni but tax ko kan wa oro ni mo so yo kan but mi kan mu wa ni
0: o ye mi
1: pe tax ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fast ori oti ara yen to ti die
0: oye mi
1: la pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la se gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin ta fin ti bi awon wit abi kin awon kan belly abi kin ma n pe so kini ile hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo yan to ba ti di pe ibi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan yan na ni eleyun tori emi o ni ri ki mo wi in ti o ba to

0: ati ri n so pe ko to ni mo so ro mo se fi seto kan ni ayin lale jo ni ti mo bi n so ro nipa bi a se n ba se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin muslimi to je public general public holidays mo tin ka ba bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elese kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofe o ye kan na oni ojo to je pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayen so ko vi ni si ogun mi o fa mi iru ojo ya ti mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe
1: ben
0: tori iwo le so pe o je muslim ni se kan fun alalode Christmas ko so pe o so pe o n gba bi se lo
1: ta ba so pe an ja fun right to freedom of religion bi second
0: time eh eh mo je pe secular state la ku Nigeria
1: o ye ki a wa fear
0: of course in the one lord
1: olorun ti pari oro ninu ofin ti islam gba olorun o ni la kun dinu kun wa le
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pepe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ji ti wa ta won na gba olode fun ti
0: ngba je pe yen wa si jo n gbe bi bayi ni awon na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won ni won gbe nkan mi sinu osun wa la kai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title ti Vanguard bi ko ti news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen he say gangan lo di sele he say to je pe un gangan ni ilu oro oro o me be pa oro ta so na ni pe pe lo fin lo je kin tun raise issue boy bi ti mo wa nlo re ni aro yi
1: ni mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin kon se nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba ni kan lati
0: observe kan lati se
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: ade bi ma harmonize emi ni ka harmonize between gbogbo state southwest start e
1: jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o mo fa mi ndo kan
1: so awon no ti mo yi pe tori iru oro tan se lati yin sin
0: o wo lo bo si ga exam
1: o bo sa won
0: ti bo so no ti bo bi mo ro yen wahala ti mo se mu wa pe ti state ba ti harmonize
1: ti ni ba si harmonize
0: awon tan organize exam won ma mama mi o se
1: because the exam
0: won ma bo ni ma si wahala ko ni ma kawai laje won le ever as exam ni na ti ko le won consider re so ara ba se pelu ofin ti mo so pelu awon ti won so pe awon yin mu oti lodo won mo si mo gba tax oti ta ki gbogbo ise dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olorun sanu wa Nigeria o si le lo si bi kankan ti a ba koko lo gbe gbogbo awon dadarada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo bi raise e laaro mi ba ti raise e lori program e bo o si jo mo program e na ni pe Lagos state government that mi gan na npa case mi pe oro to so lori radio ni je erin awon gbo news yen won pe mi ilewe gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara ma n gba koko nu wero yi ni won pe mi pe ki ma gbo royin o oro to fi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awukose ta ma n pe ni presenter ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
1: do na se ri iru yen o dabe pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
1: awon lo ye ki won ja
0: won demand fun won a mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi na den sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti o ni mu wahala wa ti igbasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma se abosi won ma sabosi won ma gbo sabesin won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo dariji awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na tori mu ni jo yen to ba lo wo program yo ri bi mo se yan na re dada pe ka awon na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to ye po your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni wa tan se fi si weekend o ma wo pe
0: emi na lo pe
1: awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu eh eri
1: gaba e jade lo ti
0: bo ta ba ko ni Saturday o to se
1: ba
0: ba ko pe Sunday awon Christian ni o lo si church
1: ni Sunday wa bi sijo Friday
0: won ni eno ni pe awon people
1: mo lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro funra won ni afarada kuko gan koda ninu masalasi ni baba mamu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je oye won lojo yen kan se raise awon so ni so kini pe koda pe to ba ipo sinu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won o sun ojo yen si wa e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won o tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun awon esin yi awon wa wo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe get point yen pe to ba pe odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re koye kan le ma sun baba bo sodun ituna abobo sodun le ya koye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri seri ko lohun o sa
0: emi ji oye won emi ji oye won lojo tori mi o le ma woran keyan ma emi ji oye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon o ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin collectors won ti mo wa awe pe won collector yi governor sey makede
1: won fi se gba won
0: run ko won wa awe
1: but we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jorode Nigeria ko n se ide kan
0: ke si se asin kan secular state la pe bibai
1: so as we go to build the tolerance laarin ara wa ti mo ba ni gbodun won si jo Sunday tori pe
0: Christian old laws won le
1: ki Sunday gbodun won si jo leya abi jo Friday tori pa won Muslim lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won nu mo se ti won na
0: emi de tun so pe koye pe boya ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe baya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi kan leni o gbon ta ma di fun won pe baya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no je a so la ara ni consciously or unconsciously awon yen o observe o ka je pa won ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi la le lo lo mo so ko n be se wa si mo fi soro ni won mo gbe wa si jade ti won sa fi be da wa lale won ti mo pe oro re awon obi funny enough ni pe se won pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mode panu sugbon ojo yi pe oro wa ta n le elomi fi mo n sinmi tipatipa ni ile ni ojo kan yen yato fun be gan elomi o tun jijade gan lojo gan ti o ti tun gbabo mi lo ti o ti gbabo mi lo sugbon ojo emi tun wo mo gbe sinu lakai ni pe ijo ni elomi o tun ma bi raye sinmi laarin odun kan ninu gbogbo awon obin mi awon alarubo ni bi won lo kini won lo de nu olode won ti gbe gbadi se lo lati ejimo
1: ti o
0: elomi
1: o ni o travel
0: ti pe mi tun wo pe
1: tori o mo ke
0: mejo o tun o tun awon so re lu mi eyi tun wo pe o tun ma nje anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon mo npo bi won ni ojo isinmi kankan ni enu se mo tun so lojo nkan pe iru kini ni sin state wa nikan lo wa applicable ti awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sa won ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon banking kankan gbogbo won bi pupo onu won won observe we sa won ma observe we ti won kin lo si bi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo juju lori re ati so awon major point eyo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
1: Allah
0: Allah je ke eleyun ti mo fe bi kun leleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in mo fun oni iba pe kini kan o le so pe ko ni di kan tun lo si court mo ngba won lati jo se adehun yen ni ara won ta wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san oto se ko ni boya se abi wahala kan labi
1: o pe court tele
0: pe
1: won ti jo gbe ara lo si court tele
0: pe won ti gbe ara lo si court
1: okay
0: court ni won fun ni bayi won fun ni ye bayi
1: okay
0: so ngba ta wa satan se ko ye ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
1: ah seri eyin
0: tori nbe o se so ni pe ko tun need kan lo si ile ejo mo
1: abi n to wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree for settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba mi me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da ko ni da wahala le yo ro ni to fe san gbese gan lorun reason lele igba toro ba de court te lo mi ti mo bi toro oja si yo wa pe for settlement yo wa so fun ile ejo pe won mo san ye bayi bayi fun ni every adjournment day se mo ile ejo le fun won ni 2 month adjournment ngba mi a se mo ke laarin 2 month yen
0: won si
1: won fi wa owo ah ke se ko yo san tan adjournment to le mo lo to je pe won le mo lo court ju boya bi emi erin abe ma won olodun o si fe san 5 million bi apere o si lo won mo 200,000 wa ni every adjournment day se mo pe no ti ejo ba si le gba lati je ko se kini yen se mo adjournment yen lo fi mo san owo yen die die abi ko mo ri be gan elomi mo ma reach settlement la ara won terms of settlement won wo gbe si waju ile ejo te ma ti le gbe sato si waju ile ejo ile ejo si fi idajo si
0: ori terms
1: ori terms yen so te bi ile ejo ba ti fi ori terms yen ini won mo bi won si do
0: baba san san to wa san tan se ko ni di pe ka tun de le pe ati san owo itan owo ti te ejo ba wa ta jo yanju pe ati san tan
1: ko ni di kan da lejo la mo mo ngba ti won ti jo san owo tan la
0: ati san tan kon ni di
1: won ni di kan da lejo la mo mo
0: pe
1: be ko nbe ko civil matter na ni te ba lo iko si ndo kan ile ejo ni mo wa yin ki pe oro te ejo san ju ni se ti pari e bo
0: te
1: ko
0: ba bi lo te ba ko ile ejo si
1: ehe ti no ba to bi yan yo to lo si ile ejo ti lo ba ti bi yan ki do kan
0: i si ma lati yan ju owo na kokan
1: ehe yin ti ejo gan joko ti gan o po tele
0: abi ri igba tun bi oro kan ti mo mo so ni pe ejo tin be waju olodun ko ja ejo n siga
1: ah
0: ni bi te ejo criminal awon odan
1: ori ni odan gan gan
0: awon criminal gan awon agbe ni se soso owo towa ah ki olodun ko sanu wa eyin ti e n gbo wa ni ikani radio asoro mo gbesi lati United States of America lati Canada lati Nigeria eyin ti Benin eyin ti Togo eyin ti United Kingdom gbogbo yin patapata eyin ti Benin Benin Republic ilon aki gbogbo eyin te ba wa wo ni ori ikani abe ibanidore Facebook wa adupe lowo titi eyin na e ma gbagbe pe akeko ofin amofin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni a fi ati ya nibi je ka tun ma fi asiko yi je oye yin pe ni ori website wa ni ayisebeoredi.com ati n post awon news lolokan ojo ke to ni se pelu ilu e to ni se pelu orilede die die die die ati n fi kun ni be te ba debe ri nkan ka ni oko kan ejeji ya bebe na ni gbogbo awon bi oro to se koko to ta koko labe ofin ti o fi ye gbogbo gbogbo awon ti le to lori telemu ti oba ti joye taralu taralu Abdullahi Abdulrauf o ti se ni ipele ipele ni bi ere ori itage bi ere onise ti o ma mu awon scenarios wa ojulari ati
1: barista
0: ojulari
1: ati client
0: ati client
1: client e ogo gba
0: client e to gbe to gboro kan lo si odo barista ojulari ti ojulari bi wa n fo si wewe gbogbo awon I be ofin yen boye ojulari lo mi client re lo ta se agere ni mi kini kan lo ta se agere yo da ta san ta su pasan na sta ta na wa ta ni ya won kini yi o wa ni ori page wa ni ayisebi ore
1: lo awon esi ofin to ba lo
0: pe lawon esi ofin to ba lo ti eleyi o fi mo je ki ofin yi o tun ye awon eyan wa si ko fi ye won si daada eni ti o ba gbo nisin ko so fun eni ti o gbo ajo sunday sunday ti asu obi color who strike gbogbo to ni strike asu strike lo je capio la o wa nle o mo se ri mu pe ngba mo ri ti ma e wo kini ojulari gangan ni ma post si Facebook ti mo ro pe yo ma wulo fun awon olugbo wa ni orile ori radio wa ati oluwo wa ni ori tv wa ti mo fi ma bo wa ma se nkan bayi ati wa ri onigba wa kankan ati ri kun lo kankan abi n bayu ba mu ni la abi n wa ni gbogbo ojo sunday sunday ni gbogbo ojo mejo mejo te ra verse onigba wa koda to ba lo si school tan ati n plan ba se lo technology ti a bi mo link gbogbo e mo ra won ti e to bi le mo ri wo ti ti ma ri gbọ ni ori eto yin ni ngba to ba tun lo si school tan gbogbo ojo so
1: aye
0: ti luja ran gbogbo e na lati process ti obi ni je pe apude o ba eto yin ngba ti asuba pada call of strike sugba an fe ikun lowo yin ni obi ni suwa ba se nse yi en to ba be se onigba owo eto wakati kan sangleti ni ke yi so kan to gun pa teyan kan we eto yi o o wulo pupo mo be se onigba owo re aha te ba be lo ka awon article te ba ti de page wa te ba de page wa e le ri won be tabi ki e lo si ayisebeoradio.com /author author yen o je AUTHOR e tun fi slash si e wa te he meta e te b kan e te d kan e te u kan e te l kan e te r kan e te u kan e te v kan to ti mo si ayisebeoradio.com /author /AA Abdurrahuf Rahuf ni ke se Rahuf Abdurrahuf halowa me pelu UF aha ejen tun tun pe ayisebeoradio.com /author /AA Abdurrahuf e meta ni o pelu Abdurrahuf be e meji kan da duro pelu Abdurrahuf e ko papo na ni o AA Abdurrahuf aha te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon article ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to bi pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 tabi ni ori kini e gaga tele
1: abi 18 la wa bayi
0: o ti wa ni episode 18 o ti ba ya o le tete post kini ka won yo je gbadun re e mo wa ka bi ere onise yin o tun ma tabi ere onise ni ori kan aji se bi oyo radio .com ese o ni ese olobe ese gbogbo yin te ba wa fi beje eko ibinu a dupe o lowo gbogbo awon oniduro le ise wa gbogbo awon supporters wa nile loko pe leyin odi awon ejika ti o je ki orun wo ye ti o je ko orun wo ye awon osuka ti o je ko orun o ti wo wa gbogbo kini yi o ti su emi gan emi lo gbogbo ara ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon kan bayi ni ose ose dugba dugba lowo eyin o eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te n gbo wa eyin te n wo wa eyin te n support wa lona kan ona keji olorun bo olojo ni yo mo wa pelu eyin na ko ni deyin na da bukata yin o e wa ma lo daada e ma bo daada toro gini la di e bo iko imo imo iko iko bala iko ikeju aseti bo nse olorun aseti oni bayin o lenu se eyin ni bi idile eyin ninu oko oyin aseti oni bayin o tori aseti bo ojo kojo mo le yo aseti bo orun ko orun omo wo aseti si bale kile omo su en gbogbo le to ba mo yo pada su na aseti oni bayin o aseti oni bayin ko ni bo nkan ni ko ni babu fun miliki yin gbogbo idile yin e mo lo daada e mo bo daada e ni rogun ajinigbe o ogun ore le ko dele orokoko dokoko ni je ipin awa pelu eyin o ato ha oya dagbere kemi o to fi kemi to finalize di dagbere
1: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdurrahuf won ma fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi pada wa ni ojo mejo ni ogo Olorun eyin ni e a mo ba pelu ogo Olorun awa na la mo wa Olorun ni je ka fi enikankan nu awa mejeji ati awa ateyin ara le Olorun ni je ka fi enikankan se awa ti
0: Olorun ese o oniyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi feje na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbe su a tele se asi bena o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori baba ku dede kojo kan ri orun arowo ade am baba jero mo jele o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo bayi laye igbin se ile oluweri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo kojo ma wa lori emi ati dukia awa pelu eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gugu eyin te ba wa wo te comment gugu eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni bayin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni bawa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pembo bi awirin molodi wo bi ojoro.

Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today? Thank you for your grace. I bet it's in it, dog. I just don't learn no. I just don't know kiji. Ta da ikan ile. Yere bire. And to be da be done, I say, ta be better. Lodge on a lock. Be that be done, you say, to me, loan rebubu. Alan ta compagnon keke soloko. Be that be done, la better. Lodge on a long. Abi be a re be a re. How I job be a re. While I kiss a remo. Oh, long bang. Kiss a re. I'm a young badon. I wanna. I say, badon, I wanna. I wanna. Badon, I want young badon. While I want fair and walk. Ọlọrun ba n gbọ ọ fẹran mi pọ emi na fẹran yin o tinu tinu ni mo fi fẹran yin ọlọrun ẹyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba n ra ọra se sọlọ sọdọ ọlọrun ba e mo ba anu atoju rere ọlọrun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu ọlọrun anu awọn malaika anu awọn alojanu anu awọn malaika anu ọlọrun awọn iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi ni role yi alai e ni kose deyinka hin inu mi se ndadun ani be n ba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olohun latari te se yi gbogbo support te n fun aye walai ai moye talent ni o tun dide latara tawa na hin ki lo se je mi eni oni yi oni to hun eni to ni to awon oni ti bi hin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo esi tun saanu wa awa na n fi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti fe ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan nimo boye ta ti se teyin ta bi n so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi n se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba oye ta ti se seyin ta fi n gba awon eyan nimo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo hin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegberu emi opolopo eyan lo o mo pe bi nti bayin ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro eleyi o ni to won eni to ni to awon o ni ti bi se bowo lasan ni won ni bawo elomi ba si pe pele tasi pepele isoro tan nile fun o tan ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikalu ko ti e ma exchange isoro pe kikalu ko ma exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan hin ai ani ti o dope elomi ri yo so pe

a wa dupe ni o ba se dupe lowo Olorun la ndupe lowo eyin alatileyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist eh daddy G o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o ba re ranko mo ra kata eyan ni ohin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, say what na ni mo ma wo ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

0: Tamokolo de Yinka Loyo. Tamokolo mi Loyo.
1: You are my guide.
0: Tamokolo mi Loyo. Tamo mi kini mo jamo. Ale mi o jamo nkaka o. Ala ala ni mo fi yan banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni andaloro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera nba wa fi si ni oja mala ni oja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo nira o ipa ata ipa ota ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o

pariwo ẹyin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti won gbo mi lojojumo awon tan tesi simi.

papa alagba kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemere ko ri elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa dan o ma be yan ba jarun palu to hun ese won dan olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba baba kase le lori atufa anu gba wa ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri.

0: beloved.
1: Alolo ni ja sa jin sofin ani jin sofin aye ani ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona ta tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele juwa tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele teyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon oko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan to be lu mi jibiti ti o ma pe o ma ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

0: Okay, then, Bami Lower Latori de Ghana. Ain't ya lati United States of America? Ain't ya lati United Kingdom? Ain't it me lati Island? Moki imba, moki in lati Germany. Walai moki in lati Finland na. Ngbagbe yo, ngbagbe ni Ghana. Ain't it me ni Nigeria na. Eku dede asiko yi. Ani wahala ti wa o, wahala ti wole o. Kolo ma je ki wa lo debe mi ateyin ni o. Wahala ti wa o, ati fi owo kan na bayi o. Se ma ri awon video to circulate ni ori social media ni ose to lo. Si ose bi ose melo seyin. Awon ma awon odo mo be. Ta ba chill pele big boys. They wanna chill with the big boys. Ta na o fese se tan fe pin ti won ni wa nti won o ni won fe fara won wa nti won o ni o wa yiwo o yiwo baba tell me who blend you say you no boring
1: baba ma give me beno gazi mi
0: bi kan yo oju e lo omo elomi ara won girlfriend won na ni lo oju e fa gbogbo awon nkan omo bin ara won lo. All this series is ifakufa. Don't fast, sorry le. Ebi tawani, ebi gbogbo wa ni o. Emi eyin awon. Emi eyin awon, awon eyin emi. Awa na ni gbogbo alajo le bu yi o. Tori gbogbo wa na lati jo nko ha kankan mi lati le tele tele. Nise ta ti e ton wa wa yi ah ko lo mo je ki Nigeria o daru nko tun dojuru o bi ese te lo yo dojuru ko lo nje olojutu ni o yo tun dojuru si o tori pe ebi nbe ni goro ebi nbe ni goro wala wo go ko lo mo je ki wala debe mi ati ni o ah ni rogun fun pepin o ha ilu le o Nigeria o re rin.

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni ara

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Mo tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e po sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kiyama e je ka ran ara wa lowo ikede yi wa lati odo Oyo ati Ba Unity Forum jake dadu agbaye egun account number 12218090525 Bolekasi 22180905 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati Ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahumma amin.
2: Ai. Adeyinka Olasukan mi mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede yin na re ijinle baba ajinle iwa baba iwa. Ain konko bi eni te omo alade jigan jigan to goto goto goto gbagbanu to san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sunsun.

0: ni ti mo fa fa bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma date oni ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni o ni tun ni ojo ojo ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere ama nwo February lo awa nkan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe mo wa life lojojumo ninu odun tuntun se si ri pe ise tin yato die die adun yi tun tin lo nu o wa lai isin labo February kere kere abo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin latun ma so pa tun ti wa ninu November December yi o latun ma so pe baba baba baba baba baba o suru baba baba ba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara o ko ni oran gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawo le ebere o ebere lati ni o olale peju o adun yi tun tin tan lo nanu o were were le kun jawo o ade apun era obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni a mo jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra mo baba wa to ni ailapala do omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni e ja fi bere die die ayo agun kola kanrun o adeyinka igba ta na bere re bi ana yi mo ma phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlowo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awana nitori pa wa na yi so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o eh ki wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da ki ma ma gbianju bo ni se seto ki ma ma gbianju ki ma ma seto bo ni se pade baba sami nu oma de poju l'America bo ni baba spata ibandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na mo ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo mo nlo wala January tun fe fun wodo o tin lo do o tun ra lo mu mi o nda ba se lawon eyan oroyin o ndo se lawon eyan oroyin o iwon to ba se lawon eyan mo royin se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo adun yi lo tun tan lo yi o kin lo n se lowo kin lo lero po fe ma se njo ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibele niyan in kaka la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adua o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo sogun osi oje igba to bi ramu kaakiri to nja de to nda arun moju aye moye igba le mi ti da arun moju ti mo ma nse program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa aye boya pade enikan ti won ran a lowo tin tan si o wu ori eni na ni gbe ni kalawo re idi igbianju lawon eyan o ti ri o ti won ti ma help re o won ni help o le o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto mase mi lo mo papa la se gbagbe ojo ti mo ni baba sami nu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi ti de yo bi de bi to be de in to fe ma soro ju in fe ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yin oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi se to baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu ke lona se ninu osu han se me ko ni abi march ni abi june ni abi july iran ti daada mo sugba tin ba lo wo nu akole un ranti boya ninu osu kejo na de ni e ti mo lai anu gba olodun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlo ebo emi wa loyo mo la ti fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugba ti mo fe fa yo na ni pe se mo bi mo ti bere yi pe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o titun ma sun ma 20 lo lo bayi
1: ayin de agbe gele lo wa fere gege iwa ti la o ma lo irawo ijojo le bo sun na o fere gege

mo tun lo ki won nibi oloku mi legbe lona epo nbe ti e ba ma n gbo ti mo ti ma n da ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brand olani ke ti mo ma n pe ni graphic designer wa ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won nibe lana lana yi ni jo kan ninu odile leyin asusu je temi ati ti e na o

gbogbo eyan asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe ṣugbọn ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin kila ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin bi agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase ayeye ye pe te bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to n ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o jeje be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbiyanju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: pe egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko se kirun ta to be gori mi nba ri bayi to fe kirun to be gori mi nba ri o se ami ami alakoko o ti se le de yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo a pe atanabi nsi ato o tun gori eleke to gbe ese gori eleke ta o tun se ami nga jo kirun ton la aro ojo ta nwi awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon umaru awon gbogbo awon awon disciple anabi won wan bi lere yi arikaye bi kan lekan o si seru e tele kan ni bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese ele keji gori member ilele keji o to se ami o to gbe ese ele keta o to se ami ha o wan bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wan da won lohun wi o se ami ni bi pe mo la gaju bi real ni se awon ipe ni se awon ipe tan lo wan se ami o ni ibinu olo igbe olo nko mo be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si se se olore kankan ninu re
1: le ti o toju eni su se
0: o se o ni ohun se ami o ni ele keje ni wi pe
1: ati pa fe fu
0: eni to gbo oruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni wi eni ti o gbonju baba baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeji o ni ja malaika jubirilu n so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore kankan da se ninu e seyin ni se olore kankan ni se se ori asepamo ni mo ma so pe osu adipele esan la wa yi njeyin ni ori asepamo kankan ninu osu adipele esan ti tun lo

0: Iladugbo mi Adeyinka loke oro kilo yo alaafin wa mi wa baba yi ro nu tap o mi lo to wa so ninu landlord meeting landlord association wi to ba se ko sese ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi o won ba ro nu e lo si gbogbo adugbo gan ni ayin seyin na ma nse ru fe ru ore bayi baba yi ni se ko ba se pe ile ohun obo sisa le odo ni to je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugbo yi lo ohun ba ro nu omi ta hun yi lo si tori to wa gba bo ohun jin pupo kesi awon bo uta ma nja tasere tasere la dupo ti ayen
1: arigi gbogbo n to wa nfomo asile ele mo da won la son
0: se atun man ti baba python ti mo nwi nse se atun gbo n to tun se to pe awon landlord awon meeting ni meeting awon landlord association o to so fun won wi
1: ale o to fin ni
0: bi awon eyan se ma nya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun gbe se ma nya gbe soju odo kaakiri gbogbo eyin na te nko lete yi kotoleti sibe ah iwa ti o da lele iwa abaje gba to buru jai ko ti eje pe oru kan ga meji le le gbe ni soka we egbe o ka ma ya gbe sibe ka ma ma fi igbe ati eri ara ti yin ri ri awon elomin la egbe soka we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o eyin te ro ko le se wa ni ro gbe iyen toleti ni ani egbe loru meji be ti e le gbe ni normal soka we kini ma baba pastor yo wa se ni pa won yan ma fi igbe lita gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni ka won landlord wo bo n wale sadugbo kan kan bo n wale ni sey ni area ninu adugbo wa kan bo n wale ninu area ladugbo wa ko won o gbe soka we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni oji o ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugbo ni won ma monitor seyin na so re fa won aladugbo yin adugbo seyin na gbe so ma riri eyin be ai abeyin nikan aso ni eyin nikan aso jo so so so so gio te da bi ti orin eyin na ti ori enle o ai ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo ka hun ka se ki olohun ade afun iwori oni kan nijo titi ndarin oni kan so so gio seyin nikan so so gio le nte ladugbo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin eso re fa won ara adugbo yin o ti je wi enikan ko ho enikan kan anything sugba e ma gbianje e ma so nitori pe eni to ba se die yo ka ba en se o se pepe yo ka ba en to wa se pupo na o no to ka ba mo gbe ah in ba to gbian yo kin ti so re die si o mo si so re ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o adeyin ka mo to ti de mo se se en danu bo bi o

0: ni so wa nu ah ni si na ti mo na o ti gbogbo e te ngbo mi lowo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo nigba ti n ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na olon ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni loye owo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bolon oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw wo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ko withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower last in long. I'm a little color.
1: But oh, damn you, but oh, yeah, you mean, but only die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugba ataye lati tun orun wa si ataye lati tun nu sare wa si se tun nu sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lo hun se ni gangan de mi ran se sile se mo gbe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ran ti pe ko si ba se pe laye to

0: bi wa si ti mo wa lana ni baba ma mo so fun wa pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o
1: bere
0: ore aye pe kilo de to bi ku nigba o lo ti wa ku ba ye lati gba ye ni a se bi ah gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la america ri baya ntori pe baya pere pe npada la america
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la abuja abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin Masun ma bara mi ni Saudi Masun ma bara mi ni Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah ani lati gba to ti ku a ma ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni kai to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: Let me be in jail, customize it. That you better bat in Pioca, me. That bat in Pioca, me. Your man, you let it pay. I'm on Seda Daniel. I'm on Seda Daniel. What's a leg? Are you paying? That bandy banner, what's he? I saw a bar and see. Then it's on so what was the Toro Wolf? That bandy was in there, man. Who was the five Nera, man, that's he? Go say, I am a taxi that we bought you along, but deal. Emma, that's you. Emma, that's you. Come on, say that down. Emma, say that down. A jammer, say that down.
1: That's so cool.
0: Allah ba la ladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko nse ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma eni to bu ata eni jo bu pe pe pirin pe ani ata ba won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo tan ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te lai ka strive ka to so ore die ani mo to wa so le kan yi pe mo so ore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bore ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa

0: se tori adada ile aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi oh aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi jesu ah mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala ditan gbogbo ala ditan o aro ba gbogbo ala ditan ka sora ka le ba ditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde oda won oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum nikin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun nikin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake ju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolohun oba mi segiola fun wipe oyu ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ale kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kama eje karara wa lowo ikede yi wa lati odo oyu ati ba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 uba bank oruko account yen ni oyu ati ba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye ki n tun fi asipo yi de odo yusuf ore mi then to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi boye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma ala ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ba wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma ala ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se da won da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ya ngba ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon ori ofe la won mo ri gba na bi wa n dupe ori olon na bi lo si bi be seyin na se n dupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won ya wa wa si bi bayi leni ti olon ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olon ni so awon mo ti wa na di omo orukan san gaga awon ti won wa ni position re ti olon ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise aranse yi tesi waju ki olon ba ki o tun ba ma pese re fun wa olon wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na te na ki gbe yin te ba nwo te ma ba wa se gbe yin na te ba fe dasi ka ye fe sponsor mo kan lati primary level secondary level go bi de tertiary go bi de ko da ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias Ikram Yusuf Adebisi Foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu yin wa pe aka number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le da si foundation yi na won le ma gbo wa lowo Ikram Yusuf Adebisi loruko account yen account name ne UBA o wa je ti ati mu gege ati takada mo fe pa account number yen 22314764 34 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi oko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na anje baba ati mama fa awon mo wa anu la ri gba agbole awon ti won da foundation ile ni allos compound tora mo gbomoso ni won sugbon ati kole so yan ti domo yo nanu ni agbole won ni ogumoso ni agbole won logumoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu olos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081 4161 7576 081 4161 7576 081 4161 7576 All lost compound it says you are using 2 or 12 and you came with me ni oyo alaafin wa nibi account number won le kan si o na ni oruko re ni Ikram Yusuf Adebisi UBA 22314764 34 22314764 34 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi o ma mura ti lo kirun ni masala si ni ayi ayin temi mo ro gbaya ti di nkan kan a ti di nkan kan ta fi meji mu ngbe to ti ta ro yi a se won mo dupe ope tori pe gbo ni wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi fe oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olo ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waas lati ma se waas ah oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yin so pe o nfe gbe talker we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi ma ti lo ya agbe soju odo labe ju ma ngba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh o won gbe soka we won gbe toilet ojo pe awon landlord adugo ni won ma monitor ana ni won ma boya won ma oya won mo gba wo ta so le ta so lawa awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re to pe awon kan ni o duwo me boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary re to ba n duwo ti mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi aye mo public properties do wa ni gbo ta won yan ba je tuma o ni ka won landlord o moju to won o gbe to won lo fe to won ah seyin na so re sawon ara dugo won mo riri ngo di asiko december o si ti mo wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara dugo won le ha dele bi ka ko to mo dele bo mi ara mi yeyin lasiko december mba ta won christian na mo nso odun ta wa christian ta mo nso odun oro mi oye yin tori mi gbogbo esin ni mo nso awa christian emi ati won lajo nje christian emi ati won lajo nje muslim emi ati won lajo nje baba nla ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma un yo ni wa gbo eyan to ma un yo ganja pa lo ma
0: o wa so pe
2: ago eyan lo ma
0: ah na se go december o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste o nje ke wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street o ri ni waju ile re o ri legbe ile re ninu ari ni street un wa soke ye se street to te ba won lomi eni ona oke ni to tun bo sanu oke o ba gbe ah solar street light si be lo ba bi merin abi ma o fi sibe lo lati ile re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale oko ja pe mo bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi seyin na nsori sawon ara adugo mo riri yin o ma se ran ti

0: ara won ni ri ilera itoju to peye fun aisan to nba won ja lagbara e je nle kan si o je je pe ko gba enu mi sugba je so fun ni e wo Buhari o Buhari Buhari are yin president Buhari ta mo pe to ba se pe Buhari o wa ni joba o ni adequate adequate care baba yi o ba ti gboko bomi lo opolopo itoju to pe nilu ibo nilu oba te mo ba to lo lobi osu melo kan baya bi osu meta bi merin ninu ebo to lo gba toju kara ro to wa se ko sa Buhari tin dan ni sin gan ju awon elomi baba si ti da ṣugbọn o n dan ni gbinrin ara mi oye latari itoju to pe ka ma jenja si te ba wo gan ko ra o tun ti orun re ti fe mo sinle nti o je ka awon elomi o gbọ mu emi mi ti o je won lo orun ajante ni ai ni ri itoju to pe ebi ni orun omo elomi lo sorun eyin na e ma se won ti agbara yin ba mo ti won ti agbara yin ba ka wa gangan na ta wa nibi awa na se ti won a se ti won pelu yondo lo ati atileyin gbogbo yanyan e to din te nfun awa la wa na fi mo yin fa nda te mo ri awa na bi eyan ko lo se fun eyin na eyin na nfun awa na ni oro mi o ye yin emi na bi mo yin te mo fi nwo emi na leyan dada lati gbo e fi mo nwo emi na leyan dada ninu source mi o mo nwo emi na leyan dada ninu masala awa na dugo fi mo nfo you that way me on
1: ton ku ti bi ta so e o si o
0: ko ta bi ta ju mo mi e wo mi en ya wo mi re se nlo re se ndada tori ko ju rere ni wo ri si wa ka ku ni eyun ni ti ta wa o ni ti bile
1: to da mi ki
0: ah mo ni mo be lo mo se la si ah zuwa ke ndo ma lo ade yin kan lasu kan mi ni sai dupe lo wa wa lati leyin wa ni le loko pe leyin lati bi to ti bere debi to de duro debi to tun lo adupe lowo olorun lori igbese aye yin o ina ni tan wo yin e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo latori baba fata ilamide bandele omo yo tan gbe lowo olorun do madam fun mi kemi omo wa ni lu bada artist michael awosola angelo lati lu abuja
1: mo lagun lakun
0: adego Isaka Abiodun Omo Baladibo Olumu Idin Adekun Baba Evangelist Moses Akande Aketunde Afolabi Nurudeen Alaro lati orilede Libya ore mi ta jo se keke Asiru Amadu Adeniye egbon mi dada ti won ni three multi purpose venture lati lu pa Mr. Yusuf omo won ni Badan ti won sise lopa bodi hospital Loyo wa ni bi Loyo Alaafin
2: kilode ton boye je teni tori ko le dani
0: Baba mi dada Basiru Omo Adeniye Baba mi Fatai Bandele Olusola Baba mi Saminu Omo Adepoju America
2: to man se baje mu na bi kilo
0: Baba mi Ade Ariwola ko pade ba mi lana baba fun mi dawon oro ama won le awon dun mo ah ese mba mi baba e fe la oju awon e fe la oju ese mo kin baba mi dada ah to fi tun de ara baba mi awon baba mi won yi ni ati London na lati orilede London ni lu oba lo lati son ni success oduola omo ogun dare omo won ni lu Ibadan ni le oluyo le Ibadan ilu ogun mola olodogo keri loju ogun owo sokojo kembe ribi ya
2: baka e mo yi wa ibaje
0: to fi tun de ori baba mi dada Lukman Akin Oye Lukman Akin Loye Lukman Akin Oye Lukman Folarin Akin Loye oh omo oyo ni baba o London na tin gbe importer and exporter ba mi dada ina ni tan wo gbogbo yin o o kiyin gbejo gbejo gbeje gbeje gbe san gbe san gbe wa gbe wa o kiyin pelu ko Olorun pelu ko Olorun e ku a titi se Olorun leyin lara a tori pe adeyin kesi de ni mo mo pe ke soro ni mo mo so ife Olorun leni lara mi mo dupe Olorun oni je nbaje nibi ti mo fi nwo yi Olorun ni je kemi gangan ti wa jora mi loju I mo se Olorun mo ko die si mi o ide I mo se ko ni ko seyin na insha Allah bi kudrat la ah la la wala haula wala ku wata yila bi la aliyu lazim
1: pe mo dara nibi ka wa ko lo olowo ti bi eni je
0: gbogbo yin te n bi se sise yin ran wa lowo
1: oni
0: alatori
1: lara lati ma se bi
0: Abdulrahman Abdulbasit omo mi dada graphic designer Ola ni ke Nixie Brandy ah ti mo lo ki ohun ati S Malik nile lana pelu baba won ah baba yin na Olorun ba yo te won si afefe rere yo ba wa mu ipe aburuku loju won pelu awon oku gbogbo wa na tan wa laloki ama ada adua lada sara kolorun je lo mo ba won bismillah meta kulu wa la meta nibe eni to ba mo ko ka

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wallahi o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si si orile o si o da o o si o da o emi ateyin a ni tosi o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin a di afeji owanran ti awon ri re meji meji lo jo eh wi fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede e to wi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti won to ma gbo mi ngbo ba ya eh atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye ah tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon olulufe mi yan agba awon tan fe mi fe daada eh gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin a di average awon ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de e wi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to kowo won to wo ni won emi ateyin odo owo awo olokun oni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu owo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu a je ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa raja omo ba e po se wa wa raja won yo won ayin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun gbogbo sense wa ire to po la ma je nme nitori ire lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

nla nu ni mo re o ti wo sunsun sun mo mo bi ise le mo nla o emi o ma ofise mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede pale mebun ton lo ba mi fun mi le dumare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewowo ewowo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe o wa ni nda na ori mogun tofo didi ani forimu to tofo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tuntun ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

ti won wa ni janu san tu ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi osin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa takati iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen ṣugbọn pẹlu innovation pẹlu technology pẹlu awon imọ ijinle igba lode lo fun uru awa yi lanfani o ina lo je keyin o ma gbọ mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi n je ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village ayin tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gẹgẹ ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon ta ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon ta ba le ronu n wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo kan ton ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le ṣugbọn ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gẹgẹ mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada pe ke won evaluate ibo ewo la e ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi mo mi eyin mo rin kori omo mi eyin mo rin kori omo mi mo ge mo ge ipe n peju bayi na si ni alaafila sugbon bawo mo se fe so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni ẹni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudẹ kudẹ gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori kiloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakese pe kini yi o kudẹ ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le kifo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú àrọ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan bawo le se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

Still and bad boy. Measurement and evaluation. Pe baba te wa nijoba o. Baba fe be policy kan jade o. Ka evaluate re. Ka ro dada. Mo tun fi nsoro te ba gbagbe yin te nba mi bo tele lati le. Bi pe pelu awon eyinbo, awon ma won ma nlo opolo won dada. Ina ni nje ki won ma lord wa lori o. Ni nje won ma je olori wa o. Be won ba fe ta product naira 5 pere. Won le kokko fi muri 5 se research lori re. Ta se bi je pe won fe improve lori product yen. Te bi pe product ni o agbada ma mu millions of dollars, billions of dollars wa. Won o ko na won le lori product naira 5. Won le na muri 5 le lori research nikan. Won ati se o tun o ko na muri 5 lori research nikan. Mo fi wan soro pelu awon policies to wa awon tan wa ni joba tan ma se won kin won ni won kan ro alo bayi ni pe kini yi da guru guru guru guru guru guru won kan implement yan ni bu laim kana won ni kokko wo won ni ro lo waju kan tun ro lo seyin pe kan evaluate won tun kin joko pe nda ta se policy to ti e wa ri bayi o ka wa evaluate ka tun wo pe ewo la se to ku de ka to ewo lo ye ka tun pepele mo ka to continue lati ma se daada lo la lo ti mo nso pelu product pelu awon lebo mo bi nso ro pelu awon website ti awon oyibo yi tan dale survey website awon tan wa lebo be lomi o ba ni se lebo to ba joko ti survey nikan lasa gan yo yi to ma rowo nbe awon e te mi gangan fun ara mi ti mo ti participate nbe VPN la ma nlo tan ba detect pe VPN la nlo ba won kan block wa ni suba awon tan se to pe won ti be gan lowo lowo to pe ise gan ni loto fa awon kan in to si wa fun na ni pe boya won fe se product kan tabi won ti se product yen o won wa ma bere oro lowo awon ti won lo product yen pe kini ta se o ewo le o pa tun le improve le lori o boya policy kan ni won na se orisirisi company orisirisi ba ma ka awon mi tun wa to je pe boya application kan na build ni won wa san wo fa awon kan pe kan ba won explore application kan wo kan lo tinu teyin ewo ni o ku de ka to ka won improve ewo ni ka won yo kuro ninu awon functions to wa ni bi application yi awon software ba won se ma n pe won na be na ni gbogbo awon software yo bi won se ma n se awon brand brand big brand bi awon moto awon cars awon na won ma n se iru awon won ma san fun ra awon survey website yi latun ti fi improve wo product won ibaloda wa n bi bela awon tan wa ni saaju wa aya tan saaju wa yi orin tan ma n fe gbo tawon eyan ma n ko tawon eyan wa na se ma n ko fun won na ni pe eni ise dada ni o won ni gbo fe gbo bi ti o ku je ka to si eni to ba wa n so fun won pe eleyi to se yi o ku je ka to o ba si gbianju o ba ma se bayi o won wa fe gbe umuru won soju tori won ni fe gbo ibi ta won ku je ka to si won e ta se to da nikan won fe ki won ma fun rere won ni nfe ko se ni ti eyan la je iyen leran ara jo ni gbogbo wa ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le overlook awon nkan ti o ye ko overlook ṣugbọn to ba ti re eyan pe o sa kesi na ni ke eyan si pada ke eyan pada ke eyan pada seyin majuga baba re lorun an baba wa ni le yoruba gbọn o won ni bo ma kekere ba subu a wo waju bagba agba kan ba subu eyin ni won ma nwo pe nibo ni mo ti sise o ko to di pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti sese gbe kin to wa fese ko ni waju ara teyin ba wa n so fun joba teyin ba n ri te n so fun joba eyin gangan ni o wa mu ni ota won awon peyin gangan le feran awon to pe gbogbo awon tan ko rora tan ko rora mo wo video kan ni jo ni ni Facebook te ba gbo orin ti won ko fun se yi Makinde e ma si mi gbo se yi nse daada Lawyer State o nse daada Lawyer State o won wa nko rin kini ka mo di gbagbe orin jan ko won ko rin ira won o fe popo denu o ira won o fe popo denu o kese pe tori pe won feran se yi Makinde de be ni won fi nko rin yi o supa tori n ti won je ti won ri je lodo re ni won fi nko rin yi o
nabi nkori yi o ma jo lo mo nwe yin re fun o ma jo lo mo nwe yin re fun aje nbi yin awon ti won sugba president Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon tan pariwo re a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni Allah lo mo dun to ti ri imi ninu won gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma nje lowo nikan na mo ayo dodo ti ma wa nje gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju ke se gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo so ba awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

ẹyin tẹ mọ mu awọn policy kan wa ti o mo against awọn eyan ẹyin gangan sire nti ẹyin against gangan la ẹyin gangan na nse ni abe orule yin ara mi o ye yin ni mo fi mo n pariwo ti mo fi mo n soro pe alabosi ni

Adam, o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio tawon tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan kaakiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se en gugu wa na la ma papo ma di o ka gi o si eh tan mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti le awon yan ko gba le.

0: eyan nbe o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: dalika tori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko si na o an gan generator ka akiri ni la bi n charge an gan generator mu ka akiri la bi n charge phone ara mi o ye yin
2: ayin aloje ohun aye abi o
0: mo lero wipe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun widanu ke ma gbodanu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya ajeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma de o ma ati ba
2: re lorun o be
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na la won na omo baladi golu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

itura ayo ko ba le mi o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te gbo mi lowo mo mo bi yo te tin gbo gbogbo n to n se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa gbin je emi tun nipa gbin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu oyo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi a si raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo ti ma se mo pe ni na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Oh wow, holy. Aya mo fe wonu emi lo, mo fe wonu oro lo. Adeyinka, se se mo Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun, Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n fi ja awon ara saaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun rin ti e mo jowo ko mi fun ani so ni apo mi

0: emi ati yin ani jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don para si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju eh fun ti eh bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni eh a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin eh bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni je ya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala haula wala quwata illa billah alil azim ayin
1: okan to more lolorun feran edu
0: se tun goro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo

0: Alasi aje se bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nwi
1: aka e lai oke mi na emi ni lumatek yo
0: oya so pe ega ega o baba dada ega.

se pe nkan je le agbari eyan ke ma gun okada ti o nina ki lale funniest part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa ti boy won ya opolo awon eyan yiwo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon yo fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon yo fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kini la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe ran ko bi pe were nje lagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu abamo ni si gba yin oro embamo mo ti se mi zo tin teke ni mole yun a lo mu ese re mole lori titi oloda tese ba wa bo yati yati oya mole yan mo yan mo yo wa di abamo ni gba yin oro yo ma wa kika abamo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le farabalẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: ma so su December lenu o ni baba ba awon ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se mo nse lasiko December owo awa pin lemi la elomi n wa lasiko December asi so ra yin ko sowo lode ko sowo lode e ma mo ba se ma nawo lasiko ta wa yo asiko sowo na la wa yo olon o sa anu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo o olon o sa anu ibi ta jo ba Nigeria je denu
1: eni so ni emi
0: e sa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je o

0: baba mi fata e bandele olusola a baba ti anu awon lo ni duro le se wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo okunrin en bi kan ma se ayoju ran ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti odun daju le ri kan mi ri a le ri kan mi ri a
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: toju sa as dada
0: to awon eyan wo feran oto ayin olooto isi leni imi an wa ti wa ni ka wo mo so to nka paro ohun ayin ka bawo ni ka go seyin ka kan o ka ka wa mewo go seyin ka kan o ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti ati ni ki ka o puro ibi an ba ti ni a puro ibi an ba ni ka se bi epoju wo ri ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ba ri nkan gan ibe gaga la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo ehun awon eyan wo wa ni fe ru dudu be hun bi jagan bi oko kan na ni la ma bi nse kini hello facebook wa e ri bi lati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ti an fona okada tata popo ti mo bi nbala fi njaye loyo wa yin baba bata e bandele won ri ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni the need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. So eh in ka ti fe baje koja ala. Tawon oloto die die ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daru ka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ila mi di omo yola won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo yola won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awon lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sira nbe na o ke ma selenkejo

Asisi. Asisi Arabadin Ola Iya Astro La Abi kini Aina gige ti baba yi na. Gbogbo awon lati leyin wa nu. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le sese tolorun ba saanu to gbe bi sese de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te ti ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon kan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han.

0: bo
1: alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olohun ope ni fun eyan lati leyin wa adupe o a mo lore adupe pe o fun tori eni ta se lore ti o dupe bi olosa ko ni leru lo ni o awe epi pe npe ju dori ananu o koda be saanu wa ko je gbogbo odun ni nle yi ni a to ma ka a mo ma update oruko yin ma won ti won se se saanu wa lowo lowo ni shishishishi awe epi pe npe ju dori ananu I be playing for you, Dorian. Anti Island, Dublin. Eba Mo.

se gbagbe pe mo ni abe treat topic pe boya ka legalize corruption in Nigeria tori case emago and back in kanyana na re ka sa tore ta sore tori case awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa ni won se gba osun alegbere baya ka kuku fe ka legalize corruption ka wa ma manage re ipe o wo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni sin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni sin mo fe tun yan ni sin e ma binu si mi o e ma binu tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma fe so ti biesin bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati muslim ati christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa maya ni kakankan ni iwo owo won o si buruju tejo lo awon na le ba mi won tin gbe omo olomo sesu awon wa jibiti awon le ba mi tin inflate price awon si re owo ina ni o ko lo masalasi inu re na won tin da ida mewa ni sunday inu re na ti ma yo officer bile like to won so ba won yo saka e wa gbo bi owo jibiti owo pamo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mori bi harahara a ti mo yo sojo so lo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi awon kin so pe awon tori mi gan owo olorun mo wa tori tika lukuna ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade ni jo kain bi gbe nde alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa wala ina ni oke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa owo wa e ti o lu jibiti ti o din osun wa ku a se ma yan yawo nyawo lale agbese le yawo nyawo wallahi worldwide products le mi gan na won gba mi lowo ni United Kingdom won gba mi lowo ni Ireland won gba mi lowo ni United States of America won gba mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya international sukan mi international yinka aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko asi ra ba mi eyan de yinka pe nbo bi awe rin ani should we legalize corruption in Nigeria tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku o an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaji kan nile pe masalasi ni loran lowo yin o ba na se so pe ani loran lowo yin nile ise wa o ori phone la tin se program wa o ori phone lati nse to wa ati set up studio wa a je nse die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa o ti ma so fun yin ko ri bed mo joko le ninu yara mi bayi ti mo fi nse to ti mo nse lowo yi so ba na se pari o yi lawon na ba lo ba alaji pe ani lo ran lowo ni mo sa se abe se bye alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 lo ba ko le enikan lowo pe ko lo mo sa la si o kan bi se nkan sinu.

0: Send Gobo Singa la la la la. Emma yin kuro nibe ni kan Aji Sebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese ten gbo ikanni wa o. Aji Sebi Oyo la ri, oyo ni sebi baba en kokan. Send Gobo Singa la la la la. Emma yin kuro nibe ni kan Aji Sebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese ten gbo ikanni wa o. Aji Sebi Oyo la ri, oyo ni sebi baba en kokan.
1: Mayin kuro ore mi magbe kuro laji sebi oyo online radio
2: ikan owo sowo po ikan mole awon eyan won fowo sowo po won ma ki asi otito ni ora won baba wa nile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye Oyo ati ba ninu sipo ro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iguri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun ko ni sin ejan kunmo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti po ro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de ba ilu oyo lati po wa Loke loke la ma wa lojo kojo Adeyin ga olosukan mi le ni nje pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lataru ti so lori oro na Oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri Oyo ni se bi baba ni kokon

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: Ale ati mo yo sojo so lo nibi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo ton ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogbase bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you so only Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi da
2: we are fantastically corrupt
1: magbo
2: opuro mo wa fa nigba to so ni jon o da bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni Nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni sin bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau.

ba so awo igboro lowo leselu tori won ni ya le so dodo tan ta ba ti je dodo enu won ni le so dodo eh awon ile possible won ni who paid it piper dictate the tune la ba je pa awon ni an support wa tan ran wa lowo a ni ri a ni ri a ni le wi ta ba ri sigoda egbe yin ara ilu ni eyin ti an ni je la ma nipa laya bi ra a le fo gbaya ngba ta ba ti gbowo lowo won a le so tin jododo a le soju abe nko e se o gbogbo eyin lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olorun oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be so olorun teyin rawo ra se so olorun lorun e ma binu ejo po ni na loje as we o ta si so yawo mi bigi le mo nlo ge ma loko gbogbo igba teyin na ba rawo ra se so olorun then rawo ra se so olorun olorun mo aye mo bayi ni tin na pado ese o adupe o ko lori adan.

0: ani se ka legalize corruption ka gugu jo mo pe gugu wa kuku gbadun tele
1: do jari se ko lami o se wole o
0: e ti o ti depo oselu tori pe ko ti wa lepo to na ti le ji owo o na le ma bi iru enu mi na iru emi temi na nsoro aye tenu mi dore berefe mo je mo pe bo je je pe mo trust ara mi to some extent sugbon gba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya boya mi na o le wa bu ni paso se konu orin ko ni te ba fe mo wa ta lika o e je ko wo de o ki buriji ya patun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugbon wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon ta ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun oloju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalaka ta ma nko ko se ni ti ewu wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pati e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe en ti ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe aitabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin taresi won si ko gbo resi shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na mi da tun si lo charge phone na ti tun pale phone mo na wa accuse ara won o le tin po si ko lo mo so ani ata wa yin eh awata ribomi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa mo su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en foti fun insecurity oro aje pe ko raje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorile ede nigeria baba toro wo lowo yin be saanu fun e ma bere oro lowo yin te be saanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e kokko ti oro oselu si pe bo ni nigeria se ri mi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe oriire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ri lodo yin be ni sowo on na dun ri se e sise rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba

tun mo ko te ma npe mi o ni salu ele nu gboro lara awon ko mi no deyin ka olasukan mi ka sa ma se daada papin baale fila ba mi ka mo tun ni pagbinje kero obosa emi na won ma npe be won tun ni pagbinje won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja lo yo ti gbo la emi tun ni won ma npe ni salu elenu gboro pasoro ta le so ai mana mana ti akari bonu bi eni ti o logbonu agutan mi wo sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbon nu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo yo ti gbo la san bi o ba re ran ko asi ra ba mi eyin ai ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo nti a bo ba se ri la se so han tola wa ma pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa kala o sa nu be je wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na atun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma ala daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kin sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma ala nijo ni ni onoro kon si ona lowo loro kin ayin nibi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati e to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads non block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le ngba ti o do oputa nwi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa me tin control won won fo into line ni o won fo in line ni o se gba wa si file a se se ma rawo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: e mo le ha toke wa ko to mo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o se oju osana fun wa iwo mo ntoto ti mo to ba ye pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduro mbi sa se nduro mbi sa in da won yan la fe nu a we le kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

imi temi wa yi tin ba sise lo ba yi awon eyan ti abuse oruko olodun de bi pe awon eyan be se awon be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko ko olodun abuse privilege before anything e mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ni awon eyan ti abuse oruko olodun jena be yan ba gbe ore tori olodun dodo mi iru le meji kin to se yato fun ore to tinu mi wa gbe mo fe so re yi tabi eni ti mo ri ni to to pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapa o kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o sugbon kokko ronu si na pe eleyi ti e se pe o fe gbe mi mu gbo fe gbe mara o ba le mi la so do re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko di osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo niyan ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale eko di osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse privilege yi me ba dodo en we ah o mo wa eyan lowo to lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gbogbo wa ta nse bayi ti wa bu ko wa yi na latun ma bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta nse ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o ki sa awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo ngbadugbo ni o ajo kole ti ra wa ni iwa ti gbogbo wa jo nwo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta jo nse ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi a mo ti ri pe ikoselu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi ipe eyin ta ba lo jalaga council asan emi o ni wa shop mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini oni tori pe mo le mi o ni kowo je oni a ini kini ni ko kini je in si mo lo sagun si onu si wa nibi kan ti o mo bu awon kan pe won ase daada abe ri kolo o saanu

lemi se wan bi se ka be ka legalize corruption eh David Black abi kiloko SUK minister prime minister of UK David kini ka ko loko eh to ni Nigeria is fantastically corrupt ni jona to so o gbona lara wa bi pe kini sugbo to lo so ododo oro sire bi soguso ni ododo oro bi soguso ni o we are fantastically cali corrupt ta ba ton le multiply cali in uncountable times our very very corrupt gbogbo alasi jo ma bujo o go ni ti wa na nse ah ma bo se ma sun so kongo iresi sinu omi gbona ko le ba sunki ton din osun wa ku sesin re oko pe ko ma din osun wa ku sesin re oko ko ma dosun wa ku owo ina lo ma lo dan mi fi se bile like na ma ni e wa san wa lubari ko omo ni jo am ko ma owo ina ko le ma mu lo be bi owo telephone eru kojo e wa lo ma nya ya ku ya won ma nda won nda luru ka ke awon mo te fowo buku te bi sadura fun won nijo te nko won jade awon mo te fowo buku owo ti o mo ko te bi to owo eje awon te fowo jibiti to eyin te njale onile fi boti yin mole awon ni kalivu good ilu ilu dada ka fi ilu dada le fa awon mo wa abi ka fi omo dada le gan fun ilu to ra awon buruku tan fi le fun ilu dada na ni an pada n ba ilu to da je o kini re nisin awon wo dan lo lo awon ta ba le fi we report e ni o ni Nigeria yi ko ba di le lu jibiti o ma so so guso ko ba so so guso o ma se se guse ko ba se se guse o ma jale ko ba jale o ma ji owo ijoba ko eyin te wa ni ministry of work gbogbo eyin osise ijoba eyin na mo ba se ma nji te se nhu abaje awon mi ise ijoba won ti so pe ise so ba ise se ase lagun won ni sise oya won to ba se didi pe ijoba san wo bayi se raiki ni iwo to lo bi ise to sise o sise owo to ngba gan tele o tun ma se raiki pe o tun fe kunwo wa se nje egun mo yanu o ni ni yo gbogbo wa lenu o gbogbo wa la corrupt o gbogbo wa lo le bi iwe baba mi sayo oyeride baba dada of blessed memory tan ko wa ni yoruba ni ile eko giga Emmanuel Alayande College of Education awon ni won se iwe gbogbo won lo le igba kan won kokko se ngba ta fi wa secondary school tan se iwe yan ni nje gbogbo won lo le ni nigba ngbo pada ya baba pada upgrade e ti baba ri pe ke ma se gbogbo won gbogbo wa na ma se lo le ti le ba da eni alawura bi ba pati e le yan re eni alawura bi ba pati e money kan le yan re ninu wa o kishi baba ba tuntun iwe won ba tun se atunse re na ba se so title re si akole re si gbogbo wa lo le gbogbo wa lo le bi le ba da o eni olodun ba pati e money kan le yan re o be ba si be mo wa talaka be ba fe talaka eje kowo de o be ba fe mo wa talaka eje kowo de ki buru je o yapa kiburu ijo ya pa sugbani isin go iwo ni wa ni wo.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile okiri awon tan wa Nigeria tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu ja network lo ja tintin te ba wo pe eni yi o deserve ke se anu fun toro owo yin ni en se rowo ni o en se rowo yin ni o ni ga to sanu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni lakai de bi pe a support eyan ni eyin ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin eyin ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be mo tori Nigeria o le sadede da o adua ta n se a ma je pe olohun gbadua ni Nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan ta le bi tun Nigeria si. Opo lo nbe ibi jibiti la nlo si ni. Resources in better bi le tun Nigeria si. Ti o to daju Mecca ti sa Dubai lo, ti o daju America lo. Sugbon ko service ness. I matare ni nikan ni kaluku wa nba kakiri. Ini ojo da. Olorun wa ni o wa si nkan ta le se fun ara wa fun wa. Olorun ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won je man pe mo di be fe se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o bayin ba tai bandere ta ban gbo mi mi won ba ti

0: Opopo Dubai maroro, opopo Mecca maroro, opopo America maroro, ti Canada na maroro. Italo na maroro. Ama lube ni an lopolo won an tun se. I ma ya won country mi tun an ni ohun alumani ti Nigeria ni, ti o se n soro age ti o n se daada.
1: Mo la won ko la.
0: Ama abelo, awe 20. Olorun lo mo ye. Iya awe 21 days. 40 days now yan ti gba lori Nigeria.
1: Be aye awon pelu orun awon sewu a.
0: Boya lo ni o wa, boya awon malaika lo lohun wa ran wa. Ka ma wa je lori ile a lori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Ka ma demand the right yin. Ka ma ma je ki awon olori yin kan wa accountable. Ka ma ta bo yin. Kẹmọ a expect pe miracle o sele Ọlọrun Ọlọrun mo wa rulu yin lati latori sama latoju sama lọhun ti mo bi se nse yin ayin te wa nle okere ayin ni kini yi lo ta ti mo ohun te mo yin te mo tun te mo yato sosi te mo bo yin in to wa applicable lodo yin be te mo bi rada rada se nsele ni ayin e da ko e mo ba nu awon eyan wa ni gbolohun e mo nu an lọran Emanu Alorun Mama ji wa toro wo lowo yin e ko nu e kokko gba won gbolohun enu Alorun e soro si an daada interview won eyin na nsise ruwo nbe ni o e ma

0: Ayo baba mi Saminu Adepoju Miriam Adesewa Simkins America Oyinbo la won o gba won ta ma ran a lo ni Adupe o amọ lore o gbogbo yin o ni na o ni tawo yin Olorun ma wa pẹlu yin ta ma pa ilo ati abo yin toro gini la die bo oko e mo iko iko bala iko ikejo lona aseti bo nse Olorun eh ni si se o won ni daran si yin lorun akoba adaba oran Olorun ati mo o jo ni koni je ti yin o ni wale lai lai oke oke lowa fun ni nbe o oke loke leye fun loke loke le ma wa lojo gbogbo adupe o gbogbo yin te ma ran lowo eyin omo ba ladigbo lo mu idini adekunle baba mi evangelis akande moses akintunde emi feran wahala nje oni tawon amotekun tan gba phone lowo mi phone mo si fun abi se gbogbo eto mi ade ti mo se lo ori facebook so je live video ni ade ti mo se lowo bi ru e te ngbo yin na ni ori phone na ni gbogbo ora aje ni wa mo fe ba yan edit video ni mo fe se jingu mi ni ti mi lo si studio lo se ni ori phone na ni tan gba phone mi fo dide ose ejo meta baba akande moses akintunde gbogbo awon agbalagba ninu oyo ati bayi ni ti phone pipe ni ti ba bi ri phone mi gba e ton wa mo phone ohun gan ni gba phone ore mi ni ke tun se temi amanzo alala wa pe na wahala po bo se jenu wa lo mo wa pelu yin o o si se mi bi ke mo ilo ke mo arojo lo ejo ro nlorun wa lai mo le se bayi dola Olorun ba ngbo mo le mo arojo lo bayi dola tin si mo wi tin ni ti kan ni jora won tin ni fi kan pe meji
1: ikan fowo so opo ikan mo le awon eyan won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni ile yo to mi pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti poro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo so opo gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimosokan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyin si yin ejan kunmo ti o ba wa ku eyin nikan ki etun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti poro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le bi o ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni omo ade bayi ilu oyo lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo ade yin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin fe ti mo si ba le pe temi na ni lasaro ti so lori oro na oyo ati ba yin ti ko ro yan ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oso la ri oyo mi se bi baba eni kokan
2: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kookan
0: oya fi orin musulumi odun lo sopin gbogbo awon atoloye ti won ran wa lowo kolon ba wa ran awon na lowo aya fi orin si lati le agbara e ma dan lohun emi na ni le agbara ori phone mo tin te o e gba bi kaka bayi serious ko lo sa nu mi packaging po packaging la nje o gbogbo awon ti ran wa lowo olorun ba ran awon na lowo o ma da awon na da bukata awon kama ri ngbe sonu bi o se bi omo kama lo daada kama bo daada kise won ko ma dise mo lowo o

mati ja lo yun ja lo ti muslimi na awon tan ran wa lowo ko lo ran wa lowo o ti gbe sira won emi na mo gbe sira won ma dan lo.

ta wa ma ya wo na nta enu wo ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle kan kan ta tun ba kaki ko si ale kan ta we tun hustle jade nitori pa fe wowo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wowo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma je je ku je yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo ba we so le o eh mo je je pe ole ni wa olodun nikan lalagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de ma bun lo te ba gbo ise de mi gangan se fun ara mi sugba ka gege dina be nda ba fi pamo ni ni gbogbo awon ti ran mi lowo olodun mo ba ran won lowo tun tun gbero pa won fe ran a lowo olodun mo ran won lowo olodun mo da won na ta go si aye won kan na kan ma boju ere.

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lowo lo ndo se basiru adeniran etede multipurpose venture park glow mr yusuf danze lopa bodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis sarafa din ola iya o gba won lowo Abdul Rahman Abdul Basit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sare fe ni ayin tayeka e fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa Olorun ma wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo eni ti oran gbogbo wa lowo Olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to ma ri kan a ni ma na ka to ha a ni ma na ka tan ka to ma ri kan lo lo

0: ase o ah omo baladi golomi itini adekunle en baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti o ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon tan tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nbe loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka legalize corruption. Tori gbogbo wa ni o. Gbogbo wa lo le o. Bi iwe baba ni Sayo. Oyerinde lati di olugbe ki Olorun ko ba wa te wa ba sa fe fe ri. Won ko awa ni Yoruba ni ile ewa eko giga Emmanuel Alayinde College of Education. Yin loke oro ti lo ya la fi wa nbi. Baba daada n awon awon edenu, awon edenu, awon gi iwe. Eh awon ni oko iwe gbogbo won lo le ni won pe tele ni awon a ri pe kini nfoju po Nigeria ma nba ye se ni an a je pe gbogbo wa na lo le ti le ba da o ede Olorun ba pati awon ni kan le ni re eh sa ke ka be kan legalize corruption wala laila ila lo boy to mu oro kan wa pe eyin te wa nle okere be ba be saanu awon eyan ni Nigeria awon eyan yin tan wa le tan ma gbe bukata wa ba yin e ma interview won ite ba ri kori ri o pe to awon ti o wulo ni support ninu poselu eh o ma so pe we have to choose between two devils ni ti o ni ri another options nle ti o ni tori pe yin o ni wole ni o ni je won o dibo fun te ri kori ri ti pe to e ma saanu ru won mo ori ri ti pe to ni ye ti ti e ba si ti je ni ya iya nje nkan lo ni ye ti je daada to ni papa lati o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi. Come up your my ya mini nursing. Motum be you know what? Nigga and play on my ya mini nursing. Being a can't be willing to do my ya mini willing to do with the kindness and wabam. Timo will play you in the lakai to lati, lati le rulu Nigeria. Lati le sen kafundu. And you need to go home. I'd be on my ya willing to do with the cool other me. Name with me. Gbogbo awon ta fi se odo oro wa aye ti wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta ti o yanju o si ti ma fe to emi na lo mo se yan fo bi mi o si o da ma ma jo ta mi Olorun ma je ki n to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma n gbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni mo nira eyin lo ni mo si e ni mo nira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kini ajije ajije ran gede ayin ka je omo aba wa gbele ẹran kí la tún jẹ wọn tún jẹrun òkété òkíkú ọmọ rẹ wà kété àrùn kọmọ rẹ wà kété àrùn òfò kọmọ gbẹnu gbẹwò wá síre gbogbo kọmọ sọlẹ sọdẹ wa ọyá ẹfọrin ìparí ọdún evangelist ta kọkọ lò lẹẹkan sí báyìí ká máa fèyún sí lọ wẹrẹwẹrẹ.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

Ayoyo go, ayoyo go, ayoyo goma goma. Adi afon rumila, ninjo ti baba nlo ba won mu yo yora. Emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o. Ora yo ni ko mo ba wa o, nitori pe oro banu je ki ba yo. Awa ti ba won mu yo yora ni kumo. Ati ba won mu yo yora a ni saisan. Ati ba won mu yo yora a ni saare o. Awa ti ba won mu yo yora loni o. Oro bi ayo ni ko mo ba wa o. Awa ti ba won mu yo yora a ni rogun ekun o, a ni rogun ofo. Aya ni sad a ni radanu fun a ni sise ayoyo gu ayoyo gu ayoyo goma goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yo yora awa ti ba won mu yo yora o oyo oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje yi bayo.

0: Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da. Kan si orile. O si o da o. Emi ateyin a ni to si o. Ayin, baba won yan gan senu ipakola ko seyin. A di afeji owanran ti o mo rire meji do jo. Eh e wi fa lara pe mo rire o, ire to sonu, ire wo lede. E wi fa jero pe mo rire, ire to sonu, ire wo lede. E to wi foran gbo agan so pe mo rire, ire to sonu, ire wo lede o. Ire loju owo ri emi ateyin te ngbo mi. Lowo atawon ti o to ma gbo mi, ngbo ba ya. Eh atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye. Ah tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji lojo ari fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ari fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ari foran gan agan oso pe mo rire ire to sonu lewa lede ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni
1: awon to ni lu jabu
0: bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin o oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu ko won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa araja omo oba epo se wa e wa araja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ere to po la ma je me nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esun mo bi oro na kan yin

tori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi naa jọ iku baba eye ni o alaafin atanda alowolodu bi iyere alaafin atanda alaafin osa iku tiku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ta ama alaafin atanda iku baba eye alowolodu bi iyere.

ti won wa ni janu ti won tun ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa mo bo se ri laye atijo se wa laye o de sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo enjo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen so ba pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se man so won ni aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi man pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nkaye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbon gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o isun ma mu won fe ma je olori le olori lo dan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa oju tu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa tin gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan wo ran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma won ran awon ni won ma sakese pe gini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

0: akori oro ta n yanju ta n pe kelu laaro ina ni measurement and evaluation. Measurement and evaluation. Ki lo mo se awon ti a ni ayin ta kin le evaluate ara wa pe ibo ni kudie kudie wa ku si ewu le yi ta le se ti a tun fi le jolori ta tun fi le ma te si waju sugbon in ta ba nje lenu lowo lowo nla wa mo eni kan soro ninu group kan nisin oni ni Africa wa nbi oni in the next 50 years e je kin ka bo se bo se bere oni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling on to the past itesiwaju ojo waju o je ajoji si a fe itesiwaju ojo waju awa cling mo past e ma wa wo bi ta tin sabosire o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan ni se yun so ba won nkan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori ka ti ki nkan mi o tun ti wa ti o wa ti o ta bi improve le lori ni improve le ni kan so so pe baya ni isin na ba ba se wa pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sapere naira owo paper naira pelu coins naira bo ti ati foju kan 1 naira ti 50 kobo nisin olorun lo mo ye odun inu ebo gan won na coins la America won na la won ebo to ba wa nbi a ma fi pon pe ati ju ka ma ko coins towo lo yo ma dun woro lapo wa a si fi be a si fi ba gbogbo nkan je yanyan ko si nkan sile marun ko si nkan 1 naira mo ice water ta ma ra nigba kan 50 cup nkan kan ko ti ice water ka ti so pe ko ti ice water mo ko si nkan 5 naira gan tipa le fi agidi le fi ri nkan naira marun lori igba agidi kini kan naira marun to je wa gan ko si nkan naira marun se nkan naira marun be ni be fe ra epa yiri tan yan muri kan le ti bere magi da mo bi so be pon marun ni pure water ta mu 15 naira ni ko si nkan naira marun mo ko si bisikiti naira marun o wa like ko si o mo ti fe ma digress die sugbon ti mo n so ni pe owo naira ta na paper pelu coins ka je pe ko si coins ni Nigeria ta na awon ti awon oyinbo si to improve innovation ti wa nisin nijo ni ta n soro pe kini ta awon te ma n bun wa lowo won wa la America ni o emi wa Nigeria emi wa ni UK emi wa Nigeria won kan ni Deyinka o lasukan mi ka se ma se dada papin elenu gboro sale elenu gboro send account number re o ni kan ju account number ti won kan te ni gbera wara laarin bi iseju marun bu lowo ba ti wole sa account mi nigbato ti fi thousands of naira nito bi wa richard nito bi lowo lo si niti mo n fa ayo ni wipe ni aye ojon nigbati oju si dudu daada awon kan yi o yi si daada won o yi si pepe o lati eni to wa nilu ebo lati send owo si eni to wa ni Nigeria ko yi si o baba be ko letter lati ilu ebo won tele kini kan olorun lomo yosu ti o baba mi o won se alaafia ni e wa gege bi emi na se wa ni ayin inu mi dun lati ko letter yi si yin o pataki oro mi si yin ni ba mi ni wipe mo n gbero lati wa sile ni osu bi odun ti n ba o tabi mo n gbero n fu owo ranse si yin ba mi e ba n ra le oko mo fe ma dako tabi n fi owo ranse si yin ba mi e ma ba n kole le nile o won ko leta o le losu merin ko to de Nigeria sugbon nisin nti mo n fa bo ni pe pelu innovation innovative ideas ti mo so le ka pe thinkers are the one ruling the world awon tan ronu jinle awon tan ni opolo tan ronu jinle awon ni won rule agbaye batari ironu won imajinle won won ti fi improve ba se n gbe igbe aye lat America ni sin bi mo se n soro yi bi ba mi se wa ni Ivory Coast yen pa general overseer baba segun baba sina pastor sina tan ma fe ba mi soro lat Ivory Coast won kan te pe deyin ka won ti sadura fun mi laaro idari tan ti sadura fun mi laaro idari lat Ivory Coast to ye pe ni ati aye John ni mo fe sadura fun mi laaye John a ti abe collector olodun lo mo yo odun ti osu ti o lo ti o to de Nigeria lati Ivory Coast to ti atun je pa Africa nle le nbe ni sugbon latari innovation innovation awon imajinle pelu awon eyan tan ronu tan ma nro ri daada o ti so easy latori WhatsApp won kan tele pepepepepe olonu pepepepepepe olonu latori phone pepepepepepe won di send owo sile pepepepepepe ile wo lo n ba mi ko lo iya lo se video call nibe ma fi so gbogbo yara nka kiri fi han mi document ni aye jo ta eyan mo ti won ma send owo lati ile ibo kan ba won call ti won ni call o ta ma fi le o nle han won nisin fi document han mi latori phone ni won ti iya ma scan re ma ya photo document ni so nigba ta wa sanwo awon owo ni okowo fun ti won ma fi se ma fe se monitoring full monitoring won se lati lo ebo nisin latari ironu ogbon ma jinle awon awon eyinbo alawo funfun pa lawon eyan wa na tori awon eyan wa na won aduro won bo na
1: a ti se bi oyo laari oyo ni se bi babe ni kokan a ti se bi oyo laari oyo ni se bi babe ni kokan
2: ika fowo sowopo ika mole awon eyan won fowo sowopo won ma ki asi otito ni ora awon baba wa ni ile yo to mi pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fọwọ́ sọwọ́pọ̀ gbé ìlú ọ̀lọ́gà agbára ń bẹ níbi ìpìmọ̀sọ̀kan iyì ẹ̀yẹ pẹ̀lú ìwúrí ń bẹ níbi kí ìlú ọ̀yọ́ gòkè àgbà kó dùn púpọ̀ kó pẹ́ ọwọ́ ara wa láàfin fàáwò tí ó bá wá kọjú sí yín kí ẹ tá ó tún kọ̀yìn sí yín ẹjọ́ ń kùmọ̀ tí ó bá wá pu ẹ̀yìn nìkan kí ẹ tún èrò ara yín pa ọ̀yọ́ àtìbà yín ti kó rọ̀ ń wípé kárìn kápọ̀ kápọ̀ kárìn iyẹ ni iyẹ ni yóò yẹ wa o torí iyẹ ni yẹyẹ lé yóò rọ wá lọ́rùn nítorí rírọ̀ ní ràdàbà lọ́rùn ìlú ọ̀yọ́ ò ní mẹ́rí àgbéga àgbéga ní ọmọ adébá ìlú ọ̀yọ́ lásìkò wa lókè lókè láàmọ̀ wà lọ́jọ́kọ́jọ́ adéyínga ọlọ́sùkàn mi lè ní jẹ́ pàpín tí gbogbo yín tẹ́ ẹ ti mọ̀ sí pàálẹ̀ ẹ̀pẹ̀ tèmi náà ni látàrò ti sọ lórí ọ̀rọ̀ náà ọ̀yọ́ àti fàbí ní tí kò rọ̀ ní ọ̀ràn mi níṣẹ̀ àánú àná ni máa lọ́gun ọ̀rọ̀ sókè pátápátá wípé ijó tó bá káni lára ńláàdìkú ijó àti wípé ajíṣẹ́bí ọ̀tọ̀ làárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

mo tin soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan wa pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan wallahi o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice nikan ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria nibi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get it wrong oju pe won kan gbe wa dream le kan na ke la nkan ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nlo je owo te ma tin allocate pe awon bi yan agbe lowo

ma gbin rice ati oko block importation na ka to ma gbin rice eleyin lo wa da awon gogo rice le agba to ti won ko ti wa le atun wa je nle kan se yin ma se ba re to awon o tan imi to won ma tin sabosi ri awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won o je ti wa nti wa o ibi tan ti ya labosi nu ta ba se pe iru ni se ba se ba re lo se ba nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian rice won stockpile si aso rocky won wan se feed won so feed you re bi won se nbu tan fi nda na re tan fi ngbe tan fi se fun awon tan wa loke lohun eyin te mo mu awon policy kan wa ti o ma against awon eyan eyin gangan si re nti eyin against gangan la eyin gangan na nse ni abe orule yin ara mi o ye yin ni mo fi ma n pariwo ti mo fi ma n soro pe alabosi ni

emi na de ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo wa ori phone lo ti bere o emi ti n to to olorun ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla so le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebere ta be da radio le o lances lasan o ti li awon eyan ko ba

fanura toyi. Mo n bi asiko yi ti si eyin ti en gbo mi o. Ewo le yin na fe ka improve le lori. Ewo le fe ka yo kuro. Ewo le fe ka fi kun. Ti o tun fi da ti o fi tun leti keju bayi lo. Please don't let it get you by law. Eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 sini waju to ba pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: eyan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: dalika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko si na o an gan generator ka akiri ni la bi n charge an gan generator mu ka akiri la bi n charge phone ara mi o ye yin
2: ni ala ode owa ya wi o
0: mo lero wipe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na la won na ama baladi golu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

Asiru Amadu Afag Gilo. I want to know the multi-purpose venture ni Lupa. Kote a man gbọ polowo won. Egbon mi daada ni. Kishishi. Awon lati leyin wa nu. Awosola artist Awosola artist Awosola Michael Angelo. Omo won Lekiti. To gbe ko dagba to fi ilu Abuja sele. Ana lati leyin wa ni o. Omo na wa si wa lore kore. Eseun o. Adupe o ina ni tan o gbogbo yin o. Mo fi tun dori baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo Alaafin ti an gbe nilu Eko Eko Aromi sale gbelegbe afa aglo ilu Pako la won gbe Asiru Amadu ti won ni tiri mo purpose venture ni ilu Pako omo Oyo la won na egbon mi daada ti won ma wa o fi dori baba Basiru Adeniran lati ilu Eko omo Oyo la won na ni suba le Eko ni won bi sele o to fi tun bi de ori da oro baba mi daada ti mo bi toto da ko won baba Saminu omo ade poju lati California ni United States omo won ni Eruwa Eruwa ojoko agbedudu ori okele omo afikan gagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won ba mi tun omo musi olomo aparan omo loro agogo de asegba lona to mu baba le wo mo ewure gudugba to sorun lomo won ni amamu lo ni baba ta ni segbe gbewure gbewure agutan bọlọjọ to sọnu lomu won ni e mo mu lo mi o baba ta ni se gbe gbewure gbewure akugo gagara to tun sọnu lomu won ni e mo mu lo mi baba ta ni se gbe gbeye gbeye osogbo ba mi tun lo mi ojura be sa e ke osoje o baba mi to fọpo loja to jare leko n lawon eyan fi nigba taka se woroko kin le leko ya die si omo ojura be sa e ke osoje to fi tun dori baba mi daada ti mo fi toto da ko won patai bandele olusola l'america omo wa lo ya alaafin ojo pasekere ma de omo ati ni ma tin koloko ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko ma alajo le ba ri gan bulambe awa tun lo gbin gbadu aran senkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tun dan mo tun fasiko yi ki san ni success oduola lati america lati United Kingdom lohun be awon lati leyin wa nu awon na oniduro le ise wa ta ma nduro ti awon na njawo le ma rejo ro ka le ma reto se en pe lati leyin won lotun lo si lojojumo to mi tun di ori baba mi daada Alhaji Ademola lati America lohun be baba daada nu awon eyan ti anu o awon ti anti anu mo fun ki awon te ma nlu alogo enu wale baba wale baba wale lati Germany ba mi daada pastor Sina lati Ivory Coast ata awon eyan wa ni ilu Nigeria ni ayina gbogbo yin eni ti mo ranti da ko ti ranti da ko te ma nsatileyin fun wa nibi Olorun ba yo ma wa pelu eyin na yo ma ti eyin na leyin oju eti na ale oju oni ti yin o toro gini la je bo ke mo e ma lo re ma bo re iko iko bala iko ikejo lona ase ti bo nse olorun oyin ese o adupe lowo yin o ya yin na ni ti fe ma ge pete gbogbo awon te ma ha kin to gbagbe mo fi asipo yi kiro ti meji tan ba wa se gravity tan ba wa se bana aji se bi oyo ati olaninke na to na ba wa se bana bana fun ajisebi oyo gbogbo awon tan fi ise sise won ran wa lowo best icon furniture plenty fashion home lori sirisi gbogbo eyin ti mo ran ti da ko Abdulrahman Abdulbasit omo mi daada gbogbo yin yanyan ni mo ki o eyin ti n ba ran ti da ko e mo binu ainiye inu ni o iniye inu ni o se gbagbe akori oro wa laaro measurement and evaluation tawon baba wa na mo n so pe ba mo kekere ba subu awo waju ba gba alagba ba subu eyin naa ni won ma n wo awon ebo awon ma se research lori gbogbo nkan won won ba tun fe se policy won ro lo ro bo debate re lo debate re bo sugbon ni bi ISB da ni awon eyan wa ma support ISB da en to ba le nawo ju be na ni lasiko election won ni ronu pe ta lo le se nkan daada fun wa en to ba le nawo fun oju won dibo fun o epanu yin mo gbogbo awon ti o je ka ma ni lo si waju awa n beru innovation innovation to je pe ironu jinle pelu innovation yi na lo ni ojo waju o tin ni asiko ta wa yi lo o na ni o tun ni ojo waju awon thinkers na n rule world lowo lowo bayi o thinkers are the one controlling and ruling the world
nbo la wa wa nbo la wa fe wa ipo la wa fe di mu ninu awon te nronu tan fi ronu won tun ilu won se eh latari be awon na tun dolowo won dolowo doloro eh eh sai mo pe ipo nikan la fi ma nwa ko laye jon ako oni battery ti wa nisin o awon kan na ronu debe ara mi o ye yin nigba kan ina ti won ba mu wa lati grid nikan ni o nisin solar ti wa o tan to fi ironu jinle awon kan lo debe o ti ina solar fi wa ironu jinle awon kan ni mo fi n ba yin soro lowo te fi n gbo mi ni gbogbo agbaye te tin gbo mi lowo yi o ori phone ni mo tin yin oke yin le abi bi pa wa eni ta ba so fun oni mo pa sinu le se radio nla kan on ara mi o ye yin innovation idea thinkers ironu jinle awon kan ni lo yin eleyi lo fi bo oro.

0: Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, ọ̀rọ̀ méjì mọ́lá ní ẹ pé sọ àmẹ́jọkọ́ ìsọdẹ ọ̀kan. Torí pé bàbá wa ṣe oṣù Aliu, wọ́n ti ń tẹ́ mi lọ́rùn pọ̀ ti pẹ́, èmi náà lá ní ẹ pé tẹ̀yìn lọ́rùn lónìí. Àmọ́ bí ojú ọjọ́ yìí ti rí ọ̀fẹ́ fún mi láyè, àmẹ́lá ní bá àsìkò náà jẹ́ mọ́. Ẹlẹ́kùnmọ́ sọ pé sọ́lọ́láhu aléhi wasọ́lá.
1: Sọ́lọ́láhu aléhi wasọ́lá.
0: Bọ́lú di ànẹ́bí là ń ṣe yìí.
1: Sọ́lọ́láhu aléhi wasọ́lá.
0: Ẹlẹ́kùn ta ní jẹ́ ànẹ́bí gan.
1: Aláhu akbar.
0: Irú èèyàn wo ni? Báwo ló ti lo ayé? Kí lọ́lọ́run wọn ara wa ṣe? Àbá Mahmudu, sára rẹ ti balẹ̀. Aláhùn máa ń sọ́lé sọ́lá tàmù sínà alá. Sẹ́yìn dìlì mú sí níná. Aláhùn máa sọ́lé sọ́lá tàmù sínà alá. Sẹ́yìn dìlì mú sí níná.
2: Aláhùn máa sọ́lé sọ́lá tàmù sínà alá. Sayyidina Musinina Allahumma salli salata Musina ala Sayyidina Musinina
0: Anabi wa Muhammad
1: Sallallahu alayhi wa sallam
0: Ngba to to asuko ta Anabi o fa yele Oware Anabi Muhammad
1: Sallam
0: Ara na po 16 days la na bi o fi gbanu njo meyin dilogun e to je verse yi tin so yi ke le mo ike molude anabi tan se yi ba ba se la se tun se ninu tolorun yonu si ni
2: famaqida rasulullahi alayhi salatu wassalamu fi akhir shahr safar
0: e gba to di pe anabi tin ba se olorun bo Ngba todo mo 63 years. Odi igbeyin osu Safar are ba ki an Muhammad.
2: Wa kana maridu samal yatasa yawman.
0: Are na se osu wa fi lo ojo meyin dilogun lere are ti o le dide.
2: Yahudu nasilei.
0: Ngba ta seri are na si.
2: Yahudu unnafu ilahi.
0: Are na nbe pelu anabi debi ke anabi o le jade sawo eyan afa dawo ojo ti lo
2: wa kana ibtidau madi lati mata fi sudan
0: are to pa anabi ngba ti o bere eri ni koko fu anabi ipe are sa anabi are to pa gan efori lo koko bere Babo.
2: Babo Isa alayhi salatu wa salamu ya murisileli.
0: Ara na be olojo Monday. Gege bi wipe igbesi aye anabi Monday la bi. Igba ta fe gbe dide gbe omo jisi Olorun. Ojo Monday ina la Olorun fun ni we gbe ije anabi de.
2: Wa ma ta fi.
0: Anabi si tu kulo ojo Monday.
2: Falamma kala yawmul isnaili sakula maidu.
0: Ko di la ro mo lojo Monday ta ni kale na mere ale na le.
2: Fasina bilal wa sana sabai.
0: Ma to di la suba. Bilawa lo senu nabi lati lo gba se pe mo fe lo perun gege bi ti se tele igba to denu na nabi
2: wa koma bi babi rasulillahi
0: o tole na nabi in salama
2: Fakola.
0: Eh, bilaba pe.
2: Assalamu alayka ya Rasulallah.
0: Ijoro nko ma bayi wo ojisi Olorun.
2: Fakola ti Fatima tu.
0: Fatima ni dide si bila, anabi o le dide.
2: Fakola ti Fatima tu.
0: Fatima ba so fun bila.
2: Inna Rasulallah masigulo binafusi.
0: Olorun anabi, anabi o le dide latana. Ore anabi in so be fun bila ma bo
2: fada ala bilalul masjida
0: bila o le lo masalasi o duwo lenu ona ngba to lore anabi ko ti egbon ti wi dada lo ba pe
2: fada ala bilalul masjida wala mu yafu amu kalama
0: bila egbon ti fatima wi assalamu sa anabi ko gboje anabi Allahumma salasi o to pada wa
2: fala ma asba suba
0: ngba to adi pe asuba agumerin ti koja marun koja agumefa lo lu to ye ti mele
2: ja bilalu saliya
0: ya ba tu wale le keji pe ile mo anabi oni jade ni
2: wa qama bil babi
0: o duro lenu ona anabi
2: fa qala kaza wa kaza
0: abadu salama salu ona anabi pe ka anabi o dide asiko asuba fa koja nobo
2: fa semi rasulullah sautahu
0: o anabi wa gbo un bila tin salama si un Mabo.
2: Fakola.
0: Hey.
2: Idukulu ya bila.
0: Oduwa bila wole.
2: Inne masigulu bila wusi.
0: Are mi igbadu latane.
2: Wazakula ala ya maridi.
0: Are na lede mi igbati didindi odinira.
2: Ya bila ilu.
0: Uwa bila.
2: Muwa babake ayusoli ya binasi.
0: Loso babu bakiri ni masalasi ni moni kokiru fa wajeme.
2: Faraja bilalu baki ya buka sedida.
0: Nigba ti bilari la ilaha illallah aso pe sallallahu alaihi wasallam nigba ti bilari bi inira ti ba nabi to nigba ti o jade bilabadamu mabo
2: faraja bilal
0: oyayi nigba ti bilal jade
2: baki ambuka sedidan
0: to ba bere si ni sunkun ekuna po
2: Wala do aye jadawo ala razi
0: nfi o ara re gbare leri
2: wala yunadi
0: eh iwon pariwo pe
2: wa musito
0: eh o si agbako wa so be olorun sa agbako
2: wa kito roja
0: eh agbo kan le mi lo fe jayi
2: wa kisa sauna
0: egun eyin mi ni okan yi
2: Ya la itali.
0: Ama se wo.
2: La mu tele didi ummi.
0: Ese ti ya un tun sinu aye. Ya la itani.
2: Ya la itani.
0: O sunfo loni.
2: Ya la itali.
0: Ase aye to un gbe yi. Aso wa pada ri joba unu je nbe.
2: Ya la itani.
0: Iru aye wo lo wa yi.
2: La mu tele didi ummi.
0: Ese ti ya un bi un sinu aye yi. O un foju ri tanabi ri nira. Mabo.
2: Fada ala al masjida.
0: Nigba to di pe bilali wonu masalasi.
2: Fakola.
0: Oba pe
2: ya baba kiri
0: wo abu bakiri wo baba omege
2: inna rasulallah
0: ojusi olorun ni so fun o
2: ya muka tu soli abin nasi
0: onni kin so fun o ipe ko kirun fun jema
2: kuwa masigu la bilabusi
0: ore anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ore afa wa ko lalafia Bi Abu Bakri ti gbo oro yi ti bilaji se fun
2: Falamma Abu Bakri mihi wa Rasulillahi khaliyan wam
0: Ngba ti Abu Bakri ti de nibi ti bilaji se fun pe ore anabi ke abi sawada ni ngba to wo